tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba hore na PC shebile hore o hangata batho ba Kreste ka seriti ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo. Go tloa ka 3 fela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Mona kibuya ka mohale ha ga bale morena madiba batla sametsi ka gap makaka tele majagella pelesa sitia pelo sa ba kwena khanya pa fito nga bua ka bujane ga tsa di feve
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo ra kwa o kae ka mohopola mohlankane mo sotho thapelo bujane ke mmama ri hiero wa ka mateliletswe ke selwana se maipontha.

0: madiba wena e renga ha o hlapa madiba o ya nyolo bane ha o ka the wa o ka tsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa nkopane ya mathunya ke tle ke le boejwa lo mogana modimo wa ka ya ntsengang adimile phethimeloo yona e ntseng e tswa jalo dinkong tsa ka yena ya ntseng a e re babaletse gore ke nne re solophanye maoto a rona godima mpa ya gona ya lebika ka ena kanke boli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitona le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go teoa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatae ka kotlolwa ke leboebjale yona kgaitsedi ya ka laelae mapone ya onkileng a monnate ngwana wa batho tlwa go rengetsane tsa bo borobong o nyelwela go rengetsane tsa bo leshome le metso e mmedi bosiu bo boholo hata di harolla boseka nakong a tsa botšhetšhelela kwana a theoa jalo le bo DJ Berinsmo godimaphisi ya fama ya lekgotla la gaso la gantatae godikela gantle gore reng ena gona borraro a o sebeditse kgaitsedi ya motho tswa ga o ile o phomola ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng ya mo dutseng o le gona teng ya mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke moshimane wa ka mono ka kwading a gasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo ebitse ka gore ke kwading Highlanders stadium gantle tlasa Thaba Lepantsola Thaba ye sepono mpeng mo teng a ke buisanga jalo ke mogana Thoriso ena ke wa Moshweshwe Moshweshwe ke wa Sewodi Sewodi sona ke sa Tefelo Tefelo ke wa Matsoso ka sa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mogana Taelo Matsoso ga e le morena gwabane Theko ena ke morena wa Thaba mo tlotlaile tseela borraro ke le bofe la rona Basotho ka wona kgotso pula nala ke la bohlano la bohlano ke la la mashome a mararo ka motso o le monga kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng kgwedi fedile re dutse hantle odima matsatsi a makgolo a mabedi leshome le nang le metso e mmedi ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi a ne a lekgolo mashome a mahlano ka metso e meraro a thenyane beke ye tsofetseng ya ke beke ya mashome a mararo ka metso e mene ga thuto ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robong mashome a robong 1990 e sale ke fihlile hantatae ke itsa ke fihla mane diketeng tse pedi ene mmetšhe ke sa ya matsatsing santsane ke ile o phomola itsaletse matsatsi a leshome fela go monnate o monnate
1: ke
2: Thabo fela ye go wedu
1: a re se thapelo ngwane
2: ye ya go wefatshe ka mangole nneso
1: tsoma ya o halalela ka tsa dipelo tsa ba dimedi kwa hao le ho tse ka tsona mola wa la ga tsola ha o mela moya o halalela le di ntse tso di tla botsa o tsa tsha o tsa tsala rapele o morena e ne e le mago tsa dipelo tsa ba dimedi kwa hao ka kgantsha moya o halalela o bona ka ona moya ona o go tsela le tshile go tlhabosa go bona. Re go di thabela ka mehla ka matshoso a rona.
2: Amen. Go be du ya bokotulo di topi topi tsana nki ka sitana le aitsi di khaitsedi ya tijela. Mwana mo di bo matsiri so le khanya le khotso a o etsetse ka go le ka hore. Go wetse nne so bohlokwa mo le mongwa mo ifa bana ba kgwale ka sitana le ba sothuka ka karetso.
1: Amen.
2: Amen nnake. Amen ngwaneso. Amen nnake. Hela nga bana batle ho PC FM. Ha ho le bua ngale nnane o ngale bititseng ya selemela. Ba ne mmuso wa mahori mo kwa ba jwalo ka bona. Namoro tsa ka tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6.

0: wo di maphisi ya fama ya le khotlala ga sola hantatai o tiwa hantle a vane lesotho hotel and casino re pompa mabidi a rona mabidi a tumelo bebele ya ka le bebele ya hao di nthutile hore ha o bina di fela e ba o rapela habedi bebele ya ka le bebele ya hao di re rutile ka pamogana modimo o re rutile hore e ba ha re bina di fela e ba re rapela habedi. Amen.
1: Amen, mama.
0: Tlohella nga bana ba tle ho PCFM. Hobane mmuso wa mahodimo ke wa ba jwalo ka bona.
2: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: Amen.
3: Ntate tsa pammaro ka teng mabikeng, amen ntate.
0: Ho monate ebile o ya thabisa, ho monate ruri ya ruri. Ke thabo fela ya sa thabang yena o bosuetse ba fela hore e ba habo papa ke phate e ba mma yena o ya loya a re fitla lehodimong a mane go tlabe go bitswa mabitso a badumedi e be la gao lona le tlabe le le kae e be la gao lona le tlabe le le kae a ya bitswa mabitso a bahalaledi kwešela lena
1: amen
0: amen
1: khona mo fatima tshu

mena ke kutlwang ngwaga monate seponong mo gore mena ke kutlwang ngwaga monate seponong mo utlwa fela.

0: ei ke tla boka jwang a me ha o ihelo ya ha o yohle na ke tla ba wa ha o ka mehla ngwana ditsela a le kwa di re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: Mary
1: Jehova o re thusitse ho fihlela mona

0: ne ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: mkhono wa mafatsa
1: ha le fatse le tete sa di tsaka le pata di tsaka ke o jo sa la mo ba ka tsa bana mo ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena ng kwa fatsa
1: mal tsukra tola
0: morena mo di mo matsiri tsola khanya la khotswa ba balele ba ntwe ya ho nnisa
1: o ba jo nwe ra kwela
0: amen mtsamai
2: ni solunga
0: morena ka metsotso yotlhe jesu wa ka ke ya o tlhoka bapa le nna submarina bakubung re ba gao morena metsedi
3: jesu ka a letareng o lebelela batho ntse a diletse wena ngwana ya mobatang
0: ba gao morena metsedi ya ntate molopita amen nnake ka o binela morena o phosomeditsenga le watle pere le mopalami matla aka le thoko ya ka ke modimo ibile ke yena go pholoha haka ntate moeketsi a le ga ntate molo matala re ba gao morena ntate thata
4: ke ne ke le moketeke letono la sitha la bola bana ba gao kaofela ke nna sa ya setseng go tla o bolelela ga ba masimo lekgwa sitlha malekodu ya sitha la bola diphoofolo tsotlhe go rialo e mo wa bana ba zobo ka tsatsio ya ba zobo o ka ba ketamosetsang go modimo bona melemo yo tlhaya gae go nna ka ba gao morena
0: re ba gao morena mtate thata
4: ka go ijana nna
0: amen ngwaneso re ba gao morena e ka ba ke tla buisetsanga go jehova gobane melemo yotlhe ya gae e go nna mona priscilia motomoto moto moto moto moto hiri haiba kio

0: ba ha o morena ha ona ya tshananga le Jesu che hayo ya ba ha ipulele le bitso fela motšhini wa ka o bohlale wa hlaisa mme mathapelo molapo re ba ha o morena morena wa ka Reba ha o morena morena matshepe
1: ba matshepe
0: amen ngwaneso

0: ba ha o morena Jesu a fitla ho senga ba re ba qetile ka wena a o fa matla a matsha mane motle a le thaba chicha Facebook ke ya le bo wa ngwaneso re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ra ga diwa ya
1: di tsi tsi sa mo ka me ya thane o kgomola mo ditimo ya matla o
0: re ba ha o morena ra ga di nthumeng a matete
1: ke ba khutso ngwaneso
0: amen ngwaneso wa di pe Jehova ke le sedila ka nka tshaba mang ntate mphaulodi pelei a le kholodikane setleketseng a pelei re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: ntate mogobo
2: yo a se ba nna o tla go dula go bola ga yo empa e o a se ba moya o tla go dula go phelo bo sa feleng ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate mogobo ka mono ka ha tshoko mokwallo
2: amen ngwanisi
0: amen.

0: baja o morena. Muka midi ya renanga o tseba se o re se hlokang. Nema peko ale andate mulo mosalla ke thaba busiwe. E baha o morena.
1: Baha o morena.
0: Nema
1: ka mo. A ha ite ho fola. O ba tshuba ba ba le fula ha ke ho phela. Ho ba o mo dinela. Ke baha o morena ntse.
0: Ba o morena nema mo pe go mare.
1: A tsama ntse.
0: Morena mo rima ba tsiri tsola ka nyala go tswa ba balele ba ntse ya ha.
1: Ke a leboga ntate le wena go bejwa.
0: Amen in me.
1: Amen. Balangelo ba
0: ba. Amele ntate ba kantahla Jehova o tla nthola a o isibonolo padi a le thaba boisibu e ha ntate molo mosalla e ba ha o morena
2: e ba ha o morena
0: ntate le hloka
2: bophelo ba motlolo ba
0: ba ha morena ntate le hloka
2: amen e kholo ngwane
0: morena muri mo matsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntwe ya ntate wa
2: ka o tsala le wena ba balele jalo
0: amen ngwane re ba ha morena rute rute pele modimo a fetola bophelo rute pele modimo a fetola bophelo ba hae o ne a thwana ka masimonga a bue a boyas hore a gone go ja mohau o tenga ka mora bahlophei ke kopa o ipheta rute pele modimo a fetola bophelo ba hae o ne a thwana ka masimong a boyase gore a kgone go ja mogau o tenge ka mora mohlophei Baskwam Maswabi e dutse gantle ga ntatemolo tsa utse pela in grace ke ba ga o morena mopheme re ba ho morena o hlatisitseng tsa ona ka sehlo o nkhopola morena ha o kena parateising a o se di eketseng a le ganya a le tsokung re ba ho morena ne matukele re ba ho morena me matukelo mosu amen ngwane re a leboa mme Priscilla ka mona ka kwadi re a leboa mme

0: le ba ha o morena re o boka morena re ntse ke thabela wena re sa phela ha monate ka paballo ya hao ntate ntlhane a le ntate molotiko baho morena
1: ka baho morena so se mo yo ha ga ra go di mo a ke se ka ba ha tara go ba tsa ka dilo tsa nne ka baho morena ba ya ke tsela ya

0: kaetsa tsohle ka Kriste ya mphamatla mme mmathapelo molapo a le dithabaneng. Re ba hao morena.
1: Hao morena.
0: Mme tjija.
1: Ga ke se sona mpona. Ga ke lela jwalo. Ga mpe se ga ka o nna o fela matla. Re ba hao morena.
0: Re ba hao morena mme tjija. Rena Modimo wa matshediso le kganya le kgotsa wa baballele bantweno nneso. He fola mogatua. Fola nna. O seke wa mo bolaya gobane hosane o tla mo hloka. Re ba gao morena. A o boteng mopedi falakane a le ha ntate molokwadi.

0: o se tshabelo sa ka le qhubushiane ya ka modimo wa ka yo ke motshepanga ngkhono tseu a le handa temolo le qele re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: se ya ba ntse
1: we na fuwe tsa ke ga tlo go ba le ke ntatela rato go ba ha o morena mo tsonga mogeng
0: re ba ha o morena se ya ba ta ntate molo boso.
1: Amen.
0: Un khauhele o homodimo ka lebaka la boholo le me hauhelo ya hao a o tsili a le khubetswana Facebook aba ha o morena etelele shano le sesefe bobe morena na le di ya bereya a le bereya. Ba ha o morena ba tla o lwantsha empa ba keke ba o hlola a o se le hata a le magalaneng.

0: bahau morena
1: bahau mogana wa nee
0: manes
1: mona pere ichi ene nga kana tshe ichi so ke tsa mo mo tudi di tsone se manga pa manga ka tsang ho le ba bahau mogana wa nee
0: ke bahau morena ntate thato wa malefane
1: a se tsena ntate a ma
0: wa na muri bo matsiri tsola ga nyala go tswa ba balele ba ntwa ha o ntatuwa.

re mene go be re ya bokotulo ditopi topi tsanang ke ITD e ga se tsana le a gaitsedi a tjela mga na modimo ma tsiri so le khanya le khotswe ke uvetse a o baballe o bohlokwa mo le mongwe mo ifa bana ba kwale ga se tsana le o ba sothuka ka kare amen in tshebeletso ya re ba ha o morena yo matla a yona a kollanga pesa le menga ya le kholo bukenga ya bone ya di pesa le metse o tsa Davida temana ke ya bone pesa le menga yo ya le kholo letsebe ho bane Jehova ke modimo ke yana ya re entseng mme re ba hai re se chaba sa hai re mo hlapi o aloswanga ke yena tsebeletso ya re ba ha o morena e fella hona mona e bila re kwala beke letsatsing elona lena ha go boela re kopane le wena ha mo kana modimo a ratile letsatsing la manta.

mohawona ntate ku bitsa go wena ramasedi ya mo go le tswalo ntate ke memetsa le go dimolla ha mure na ya tsiba mathata le maimaru re na ya jeri ntso hletse re kileng ra imelwa ka tsona le

Bitsa ba rubetse ntate di kubontse tshisa. Bitsa ba nna ba ntlungye le fifi mtini. Eri prompita yena ha ila le khotimo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be ka utimo. Ma tshubuana ere ha fetu wa mtimo a fetu le polo tsa banna le basadi. O tla go tumiswa wena fela mtini. Ma profita le dinga ka le bohle ba tsile wena o tini. Ke na ya re neile mbophilo ke na re neile ntini.

ke sediba se mathodi sa motse wa matedile. Ke ka kile ka tsho ka ge la bohlanong lena mahlo a ka shebile ka mona ka Mmabathwana High School tsatsing la Sontaga. Mahlo a ka a shebile Mmabathwana High School tsatsing la Sontaga. O tla ba le teng ka mono a Wisman Tsadi. Ke

0: nka kula jwang ke na le ngaka ka ha go ntlo e ka ga dikula ka re hela a go nyente o mo sisinye e be se ke re tjwantjwang le yena ka re tlokwane
1: ke ha ke se ke re tjwantjwang le yena mabolala songe ka re tlokwane to lo mo
2: a pusha skoroko pusha skoroko
3: Selemela Sports Updates.
0: A re tshwa fela ditlhoa tsa ditaba tsa dipapadi ho rena di emejwanga. Letsatsing la ho sane dipapadi tswana tsane tsa Alliance. Ka hare ho naha ya Lesotho. E tabeng e bapallwa hantle ka ona ka mona ka Setsoto Stadium. Ho qala hantle ho renya yane ya bokae ke ho renya ya leshome. Ka mokgo ditaba tse di leng ka teng. Me a re thola o ka hopola hore sehlopha sa di odi di tlankana bjalo le dinare e be matlama e nkana bjalo le LCS ha ho renya boraro e ba go tla bapala bjalo di final ka mo go ditaba tsena di leng ka teng
4: le SS ladies e tsamaya jwalo le matlama ladies
0: ke yena tsukutsa ke mogalebese ha bua ka dipapadi tsona tsena tsa Alliance ha di ne di kala mane o na ile a di beya je
4: ya boraro ha fitile ka metsotso e mashome a mararo go kopana jalo le makgaolagano empa ka la pele la phato ya makwatlepudula madiba Setsoto Stadium 4 teams 100,000 the winner takes all mme go seng ga di beuwa fela go renge ya leshome diodi e nkana jalo le dinare go renge ya leshome le metso mmedi matlama a nkana jalo le LCS e be he go renge ya boraro fitile ka metsotso e mashome a mararo kgetsa bona jalo makgaolagano belo ka ho mpona ke le motala ebile ke le motala le ka mpeng sehlopha sa dinage se lokile go loka jabulane wa ha mendu e se le ore fela a dilokolle dilwane Alliance Insurance Company ya di red carpet
0: ke ka mogohe a di beileng a ka teng tsukutsa moralebese mabapi le ditaba tsona tseno tsa Alliance ka mogo ditaba tsena di leng kate ke tlo iphumana ke ikentsewa a bona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona
5: la sushi familia mashishina ke amongobo di malefatse go se go le monate hape Alliance challenge e karile ska sala morao di 25 re kalagane ya gona ya di ladies tlabe ba palamane ba mbatha tsita sports arena ka di 25 hantle mme mono he go tla qala the real ladies e tla be ba palantle le bane ba dinage mmadi jwale ebe ga re tloa mono re teana le bane ba LCS ladies ba tla be ba pala le matama ladies ka hora ya lesome le metso mmedi ebe ga re tloa mono jwale re ya finaleng mono re tshepisa gore LCS ladies ka bo D ba tla be ba le teng gona finaleng mono
0: empa go ka ba bajwa
5: di etsala Setsoto Stadium hape hape ka la 1 ka August hantle nonyana tla be di dula batho vie ganogo taba boholo 100,000 e be we paneng ke Alliance Insurance Company e sponsorang team tsena di le 4 morego ke gore di tlo etsekisana mme se nkang se nkere yona se tsamaya ka yona taba botlhokwa re le LCSFC morego ke gore re lo o fa bolo e monate re lo o natefisa ka diski e monate ditaga di nepaetse di maemong a lepaetseng 40 malodi yo keng ya Setsoto Stadium o ja ntho tsa gago ga monate 300 malodi yo fa VIP ticket ya gago 100 malodi etsa go koloi ya gago e be safe ka packing tse bohlale
0: ke ka mogwadi be ileng ka teng ya phoko ya malla shwa hla hla ka mono ka LCS a neng a di bia ka tinga mabapi le dipapadi tsona tseno tsa Alliance ka mogodileng a ka teng ya ke mathele ha bo tsempunga ha bo matlama
6: etso a tsebore itle angga mo di hlopha tsenne tsa Alliance tse tshetsong yolo ke Alliance di tlang kana mo ka Stoto Stadium tlhopha sa matlama se tlebe se bapala ka gora ya lesome setlhopha se botlhale setlhopha sa maseru banna ba botlhale bankga dikonkose ba tlang tlisetsena le tlhopha tse ding ke bontshe fela gore goreng ya morago e tlebe le mane mo setlhopha sa matlama se nkana le se e nngwe ke sa e tsebeng difinaleng mme ga e moo nkgono ga e moo ngwana ga e moo tseba gore setlhaiswa sa Alliance se botlhokwa go wena gobane ka sona ge tla o pata gantle gobane e tswe sentse re bona gore ba bangwe na le matshwao a gore ga re nola re phela nako e telele bophelo bo tjena Alliance teng o thusa Alliance teng o matlafatsa go hong Alliance wa na Alliance ke mpudi mo hopona o bima fela kere setlhopha sa matlama se tla o nka sejabejabe ka sona basotho ga e bona gore Alliance na e etsang bane e busetsa setšhabeng le rona ga re busetseng go yona gobane le yona e hirile bana ba basotho gore ba phele Alliance Insurance Company o mang ke letlama always there for you tšhelete kgomo mmošara lejo thuta ka politsiti ke ntho tse teng e tlele o tlo di fumana
0: ke feta bualo ka mono ka botsempunga ka ha bo matlama ba re khanollang a dipega difula ba ne ntwa boholo ke ya letsatsi la hosane butle ke mathe ke lebeka mane ne ka tia tia neng hwa ti dimeta wa ka mane ka tia tia neng a kukume mmarifatjane
7: ah ke tlile nako yane ya Alliance Insurance Company e leng hore ke tournament e tshwarang ya selimo senayo mme e kenelwa ke ditlhopha tsenne fela ke bua ka di ODFC bana ba morena masopa jole ke bua ka matlama FC ke bua ka LCSFC ebe jole ke bua ka Dinar FC basotho ba batle ba setsi ba setlhopha sa di ODFC ke ya tidimeta wa tiatianeng ke tshoka metlha kere ke ya tidisina wa hantšabane ke le buela tlhopha se segolo sa di ODFC bana ba morena masopa ba re fela ho ty ga di baje sentse di bajile gobane ke a lemema kere ka la 1 August tlabe re le bapala papadi e leng gore ke ya e monate gagolo mo gore o tlabe re kamogetse setlhopha sa Dinar FC tsa ga mamosa le molapo mme ke re papadi ke ya gora ya lesome goseng e tla re goreng yane ya bo boraro jale re tlabe re fua dijo tsa rona tse monate tse re tlo thelela fela gore na ke mpepe gore na ke mašišina gona ga re tsee bane se re tlhatsitse sebae ge le bana ba morana masopa ke re fela ga re potlakeng gobane pela e tlhoke mogatla ke romeletsa basotho re a bona le go rena kgwebo e tshetsang dipapadi ke efeng ka rona ya lesotho ke Alliance Insurance Company ke mo gona he o bonang e entse le tournament e bitswang fela Alliance Challenge e keletsweng ke ditlhopha tse nne seo basehetsi ba tsona ka bongata ba joineng setlhaiswa tsena tsa Alliance mme ke re mogape o nako wa diodi ge tlaya gole le ona ka mare ka gamma mathe ga go utlwi na jale banna ge tlabe go tlo o sia mo ya locationeng ba o tseke go o sia pakeng tsa dimole ba o tseke re a gutla le ona ge gutlela ka mane ka tiatianeng gamma mathe ga morena masopa ke re fela ho ty diodi ga di baje ge tla boela tla gape re ba tsebisa rona mogokelo wa ditekete di fumane ya go kae fela he papadi tse monate ga kana fela $40 fela wa kena mono tla o shebelela bashimane ba duo di tsenala kere ga ba thole nako e atla mo re tlotla le gona re latlhela re fela ga di baje
0: ke a tidimeta wa ka tiatianeng o tlo ntshwarele ke a tidimeta wa ka tiatianeng a kokone mmadifatjane ke re ke tle ke mathe fela ke tle ke etse ka tsela le mokgwa mofuta o e ka ngwana ona gobane letsatsing lona leno la hosane ka ona ka dipapading ya tsona tseno tsa Alliance go tla botlhile go le monate wa utlwa gore ehlile go qeta letsheare lena re ituletse gona ka mono ke tla iphumela ke ikentse jwang gobane ga ona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona ke o re fela nna le wena ke ne ke batla go tswa ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona empa he dintho tsena tsaka gobaneng di ka tsa batla go nketsa ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona gobane di ka tsa batla go nketsa ka tsela le mokgwa mofuta empa he letsatsing lane la Sontaga mane papadi ke yona yane ya difofane ga mmogo le setlhopha sane sa Kaizer Chiefs. Papadi Sontaga ke ya setlhopha sa difofane ga mmogo le Kaizer Chiefs. Ke tlo iphumela ke ikentse jang gobane ga ona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona ke o re fela nna le wena re kopane letsatsing ya lona leno la hosane ka gona ka mono ka dipapading tsona tsena tsa Alliance e ka sitana le letsatsing la Sontaga gona ka mane ka Setsoto Stadium mo teng ka tlabentse re shebile jalo papadi eno e pakeng tsa setlhopha sa difofane le setlhopha seno sa yona Kaizer Chiefs. Ke ne ke batla go tswa le mona ke etsetseng jale ntho ke ena e iketsetsa tsa yona tse ratwang ke
8: yonaitharaso ke nna General Batista Batucada Boss Lesotho ga re kopaneng ka di-1 tsa August e tlabe le Saturday ka raka Setsoto Stadium. Bana ba Alliance Insurance ba memme ba re ke tle ke tlo shebelela jwalo Alliance Challenge 2026 tlabe o le monate Boss. Re batla go tlo bona gore bo mampodi ke bo mang tlabe ke le teng ka moo o tloa game number 1 tlabe sentse ke le teng diodi a di bapala le dinare 10 o'clock ke moo 12 o'clock matlaba e bapala le LCS ke tlabe ke le teng. Finally, 3 o'clock, man, ke tabe ke le teng. Reka ticket ya hao, re kopane ka raka Alliance Challenge Cup 2026, Setsoto Stadium, the 1 August, Alliance Insurance, ba re tlotlo bona ra o tseba Colors, o motho wa bolo, o phela bolo, o rata bolo. Lesotho, nna ke tseleng, o so rekile ticket, Alliance 2026, o tla ba monate, Boss.
0: Wa utlwa ke ka mokgwehe ditaba tsena di tlabeng ya di le ka teng ga re kopane mono Setsoto Stadium letsatsing ya la hosane ke ka mokgwehe kgetsi ya selemela hosenga wa letsatsi e neng a e o fuparaletse ka teng gagolo jwang mona ditlhong tsena tsa ditaba tsa dipapadi ke latlha ka go qalela mane metsotsong ya le 30 ka go bolelela gore letsatsing la ka jeno e tlile matlho a ka ke a shebisitse ka ona ka mona ka Mmabathwana High School letsatsing ya lona leno la Sontaga mme ke la ka go qalela jalo ka thopetse ganga ba re magala ke tsamaya fela ka mashodu ka nako yeno pina tsa thota pina tsa tsamao ka nka jalo dikatola go tlha ka mane ka mekading ya ka mane le bona ba o tla leshodu le ya bogae le monate mono ba nna mokubung le yena a latela jale ka go qetelela jalo ka yena thopetse ganga a re thagisa empa pele go mono thopetse ganga o tlata go feta mona ausi mma ntshadi a re dipeke jale a ke etsa je jale re a tsamaya sa le teng ka kwano dix o dutse medulo o teng ya ka kwano mme a re etsa je jale re tsamaya metsamao ya gona a tla re fetsa go qetela kokotelele sepekere sa go qetela gore o tlotlo utlwa gore e fela a le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso ntumelele fela nna le wena ke tle ke etse ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona o tlotlo utlwa gore e fela a se a le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso.

0: Ako na le di xene mathato mokiti e motle. Dix.
1: Eke. Eke. Eke. Ke naina. Eke. Ke la dumela mama medi e motle. Ba sa le moya sena se seholo. Salmea sa PCF family konopontse khubedu hanta tai hodimo hodima thaba ke bolela ke re hape your pulse
0: awabet
1: eke ke nna ntse ke le ka ho etsa ke bolela go ba sotho ba tla sentse re le tengena re sentse re to qetedisa mona to ne ho re tlang go libile ha na ho diletse ka fa la gore di artist tseo tsa gona tsa re tsa tlebele mang
0: e tabele thopetse ganga e le di katola ho hlaka mekading ele mokubunga ele mkhubu ka tamane ka
1: botabo ge itse masego yona e ke ba hlodiso e tla dulentse itlagetse ka gare la ba ka ba pota pota ba pota ba bona re ya ba hlaba le bangata two ka ofela empa he le mosupu ye metso ka nnete re gentse re na le mokete wa rona
0: ska ba re botsa gona re tsiang ska ba re botsa gona re tsiang ke tsiang mona tuwa pelo tsa go
1: eh ka nnete ga tla bentse gele ka maneng ka mabathwana ka sonta ge sa bua holo ge se ge sa se ke letsa tsi fela sonta ho seng ga tla be gele ka mono bo me ha ke ithlopheng ditikete ntse di fumana ka 60 malodi ya nation ba ke ba feta ke mona tona holo ba ka mono wa festival mme bo liga ga na le moedi ka mona se ka bua holo a ke nka mo fa chance Nice ke buya ha holo a ke re jwa le ka fa moeti wa gona gana le moeti batho ba
0: modimo
1: ketese we ine nka mogana go etelele utlwa ka tsatsi la go qetela
0: moeti moeti
1: kwili
0: go bua moeti
1: ke ka nnete go rikile
0: eh
1: ke dumedisa ba medi ba batle ba PCFM go dumedisa buli ke dumedisa dingwe tsa ngone godu ke re small sa dingwetsi
0: Small sadimwe tsi ya bagata. Se teng ka go batho tsa tsimi.
1: Ke le hopotse.
0: Wa qetedisa.
1: Ke tlo qetedisa. Hantle ntle. Mona tona na nwa sonta ke gore kono ntsusite. O ntsusite wa hela o.
2: Kama,
1: hela o. Sonta ku retse ho tla ba hobe ka ma bathana e sekolo ka mona.
0: Le ikutlwetse moetu ya rona ka le mo ba tla semole. Ke sena sete me se fa se phetse hantle re ntse re boka mogena modimo ka nnete o re bontsa khutla ba ba le ile ngwaneno wa batho dix
1: okay buli wa tsa re ne re na hanno re ke re tlo ba tlodisa di binetsena tsa gona ba ke ba ukwe monate go ba neng ba ke ba ukwe gona ga ba fa mohlala ke gona ho sasa ka sonta o tlo se ke ho sasa ba go tlaetse mo ka sonta na ho tla bo le jwantsa dilane la sonta go re re tla kala ka mma ya teng re tla kala ka thopetse gang ga balate re kala ka mokubung ga balate re tle ka mona ka mogobu ga balate re tle ka mekading ka mona a ke go kgosisa
0: e re ke rata thopetse gang he ka pina ya
1: setšhaba
0: e re ke ya pina nyane ya setšhaba ke rata thopetse gang
1: e go go tle ka yena
0: ga nyo ga go gutla mo go gutla ge se re motshwere ka letso la go ne le leto
1: e
0: ka ntodingata tsa
1: ntodingata ka
0: shebo tsena ma tsa se ngwana
1: e lang
0: ga ba ga ba abi
1: ha na mwana lokileng ana tse
0: e re go late thopetse gang
1: go thata

0: ga o ka bona ntho e ke etsang ka mahetla fela ka mahetla. Ke o methola wena
1: banelo sentleng dumela nna ke dikitlhi sa ga ntse lebalata batho ba bodie ke legaletse
0: o wa itlisa
1: ke a ntlisa ke re ke di dube ditetlhe dumelang tlhe dumelang
0: ga e le risoso bana risoso ga e le risoso a ka tloa matha le bosimi fela re ke a itlisa
1: ka re ke a itlisa batho ba bodibo
0: ba wa etse bapine ya setšhaba wena
1: ga monate
0: bangwe e re e thennake
1: amen.

0: Tsamaya
1: motho, tsamaya. Tsamaya.
2: Tsamaya, tsamaya small resource, tsamaya small resource.
1: Mutuele.
2: Nahana fela a se a ngomanyela o singa kana kana simolo. E ga ke tla ke mathe ke mathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thota mo difela ge shebe boemo ba le hodimo wa ne ke a tseba o batla o tswa ka tunga ka mono. O tseba hantle go na o loketse o bua pere ka tsela le mogwa mo futa o feng. Ke a tla ge tsebo tla tswela pele.
3: Selemela weather forecast.
2: A ke tshwa fela tsena tsa boemo ba le hodimo go na di lepilo bjanga bakeng a sa le tsiare le na le hodimo le kwahetse ka o kgetha dibaka go a bata go isa go bata ga holo ho senga hona ka mo hodi dibakeng a tseding mme le serame seletse dibakeng a tsengata moya o ka foka o le bobebe go hlaha borwa bo tshabela go ka lebellwa hore le hlake go phole go isa go bata empa go bate ga holo dibakeng a tseding ka maloting a motsiare moya o ka lebellwa go foka o le bobebe a re sewa fela di-temperature ga gona tsona di eme jwanga di-temperature ga di eme pakeng ya tsa tse supileng le leshome le metso e supileng Oxbow ke yone ditseng ka tlase-tlase ka 7 degrees Celsius a thenyane mabita wena bothabothesane mabita yoyo ka mane ka gabo mogubu yona he e emetswa e tsorame jwalo ka 17 degrees Celsius e ka sitana le ka gona ka mono ka leribe le le tshwana la nkgono mmamosa le ntatemogolo molapo ke ka mogwehe boemo ba le godimo bo lepilweng ka teng go tlhamane Lesotho Meteorological Services thota modi
1: ya ya ke tletsa tsena re tla futhufuthuma
2: wa utlwa
1: ee a tlatsin le e ka re ya utlwa gore re eteletse weekend ena weekend ena re tlabe re beile difikara ka ntle fela re latlhile
2: ka mogono na le seboko ka weekend ena ebe o tla fitlha e le jwang he go uetse he ga wa o fatshe ka mangole
1: mokete wa gapelela ona bule mokete wa gapelela o tlamea o gapelela
2: re itse re lata thopetse kgang empa ka bomadimabe o ka gare go leeto mme ka mono ka mantseng a tsamaya ka gare go leeto a ke re ke motho yo wa omeng wa mesinkwana jalo ka ga sefofane taba tsa rona
1: ga di tlake hantle
2: yena o bua o buile ka nnetengpa ga di tlake hantle jale re ka snow o etsetsa gaso e sa tlotla e ba hantle ka nnete mabapi le yena empa yena o tiisitse a re
1: ke tlabe ke le ka go batho ntsa ba jwetsetse mona ntse matha marangrang mone a ntsa ba jwetsa gore ke tlabe ke le ka gare go batho kapo re etse bang bodi
2: ha e le yona ke yone
1: ha e le yona ke yona
2: a tsela go utlwa gantle ore fela di le tsena ditabatse
1: e tlile yana o e entse ntho ena monana kore o thopetse kgang a se motho a ka bao ba tseba ha itse o tla ba teng o ba teng semola ke go le wena o wa tsaya o na le yona ntho marangrang mo
4: yona e teng
1: ka nne e teng ke o tsentse ke batla

0: mulae
1: a ona le thole tsenga ta le go tla iphumana go ikentse le ona metso tsenye mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le monga le sekoto mo haleng wa ka kwano ke sentse ke na le mme mma botlo
0: e
1: ke mo kubung
0: ke mo kubung
1: e mo kubung mo kubung
2: tete buli
0: ha ela
2: What do you think? Ke le bere botsa tere nya ka la saka mona ka mmaba tshana ka sonta.
0: Mm.
1: Hana ho sane le kala ka mona ka dibomong.
2: Ha mona ti ba ntate tlo re le ka mona re pepeka ka makwanyane. Ja le be sonta ha tla be re khuela re le ka mona ka mmaba tshana ho le bibi.
1: Ho fona se.
2: Ho fona se. Na le so itse batho ba ka wena gona o tla bontse tsa ngwe le kae.
1: Gore
2: ba thata o tsebe.
1: Gore.
0: Bulu wa fona se.
1: Gore gore ha ba tsebe letho.
2: Batho ba sa o tsebe nda te bulu ha ba tsebe letho.
1: O tia ntso hlapanya ntso go moqebe a swa tsing la sonta ha ka pa o tsane.
0: Ala sonta.
1: Ho sa no tla bole makwanyane sonta o tla bole ka mona ka mma batshwana high school mo keteng wa PC.
2: Ibile o tla bona ho tla bolo go be se se tla se bulwa ke ke nna nna
1: tsatsi la sonta
2: ka sonta ka sonta
1: e
2: le me ke re batho ba tle ba je kana ko nda te bulwa dingwe tse batho ba se mate ba je kana ko etlege re sa re sa isa marang ga mono o e ba eme hantle ba jile se se wa tswa ke di have blood
1: wa motse ba yelo bo uni wa PC
2: ke le bone sa ba ka tiwa
1: ah yelo bo uni wa PC FM abuti motlatsi ke ha rapid wa motseba wa motseba
0: motlatsi wa motla motlatsi wa motlatsi
1: eh o tsena mo haleng wa ka mona o ke tla be ke le tsena bua le wa mponsa gona o tla be le bua ntle ga e ba nna he di tsa
2: ke sonta ke matla o e ha re moleletse le
1: ene ke sa mo tlhoka bua eh o leletse wa buti wa ukwa o leletse e go le kile mo kgolo
2: o leletse a tla tla bo he bo ye mo ka mora ga di ntsho taolong.
1: Hey, ya ga tsa maipile ya ka ba ya boemo taulung. A ka bo ha boemo. Mukubungulo kila ukwa ke rekisa ukwa.
2: Chap chap nda te buli sa ta out bi.
0: Ole kila ku.
1: E re rekise ha motlatsi wa motlatsi ya ka ba ya li tota ulung. O rena ho ntsetsa la keng. Ke atla. Hele.
3: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for business to be heard.

0: Rishebe na kwa hana pa ese nganta metuziki yani ima shume ama beli retalimea hamunati uhurringa yani akuna ya butzilela. Ntumele. Ake feta ka munu ka botabu uthe ke the u se bua le ke mathaka le melo le potlakileng ke le be ka mane ka mohalo suku hukunga ya bana ba mohale ke batla dikatula ka munu tsane ka di
1: hanti

0: ele.
1: Dicatula. Dicatula.
2: Ga ke re ska ke we di ba di pina ye na ga la ukwa ba nna le ntate o sa ya moetse ba ye ye e o o jang la gatelaka ne ho jang ho jang o ma a di tsamo ga jong na di se ha o bona nakwe e hana o tsamae ha o bona e hana o tsamae
0: gona o tseya go sentse go robetse mma ba thwana mona re dutse ka ntle a o tla
2: dubeeakereo
0: tlabo o le teng ka swatsi le la sonta a ko banetefaletse wena o le dikatola gore o tlabo le teng ka mma ba thwana ka mona ka sonta
2: ntse
0: re re fela o thabela fela ke thabela fela.

0: a o metho la wena
1: ai je ka mona na ke je ka mona o be
2: hey
1: hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
2: hey hey hey hey hey hey hey
1: hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
0: Hey, the Tanganya gang, the Tanganya gang, the Tanganya gang. Yeah, how come we not doing it when I'm with a boy come on? I just have a heart.
1: I'm going to go to the house.
0: A re tshabile nako ya gona go fumana go metsotso e robedi fela pele re fitla goreng ya botshelela.
1: Ee, a moeti
0: a ka bue pele re ka ga tswa ka mona a ka bue jale re tsebo tsebo katela ditaba tsa gona re tsebe go tswa
1: tsela e lesele gannile ka yona boloko jwe tsa gona fele tshenanang le dipuo tse ngata o sana mo dia gona fele tshena se re fela re metse fela go tsa ya sonta le tšhabe lo kopana ka mane ka mabathana high school le bomme go lona tefelo le tsheya re lohle go di bini go duma bana le di bini gena le moetu ya bohlokwa mme di seba mothepu o tla ba le teng
0: ke teacher
1: a di dietsa modimo mo di dietsa no ngano
0: ke teacher
1: galetsa
0: o ke teacher galetsa
1: ha ke go utlwa o kana ke gena le pampa ke se re pampa
0: ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha se itletse jalo go di bini hape It's like I'm not fit for to do doing what it's all the day at Hoa. Can I leave in the
3: Sagata? DJ,
1: run away, DJ, go away, can I DJ, go away? Holy,
0: eh?
1: I can't tell you about my mother and I'm going to play in
3: Eh, all a mood.
1: Oh, come out, read out your pattern.
0: Eh,
1: of one of my sister goes, Sherlock Penny. How do you want it? Ask
0: who could have what we a Motino Qua sits or Motino Qua Bochaba?
1: Eh.
0: O tla bole bjang small.
1: Mm,
0: ke. O ga o ka mpona na ke serious bjang ha ke mo WhatsApp tsene. O tla bole bjang small. Wait, small of iso so nna ke serious ana bjang.
1: O wa mo pa wa mo tlang.
0: Eh, a ke ke ne ke re ke serious ke ga tla ska ga ke tshe. Ko o tla bole bjang small nna
1: ke. Buluko betse, ku betse tse ke bile ke a pheta hape ke. He ke di tenne di hwe.
0: Eh, ya.
1: Ga tsena ke tla thethana.
0: Thethana?
1: Eh.
0: I will. Ke mantsu ya o qetela ka pitiki yena e bulanga
1: mosadi
0: kgwedi ya mosadi wa mo Afrika mantsu ya ha o tsebe ho tswa ka kwa
1: bana beso ha ri ye mono re ne re lo kopana nhleng ba gatuwa ba ka ba batla be o re ba gatang a ke re latse ba sane mo ya se sa PC se ya lagata a ke re latse ba dimotsi ya lagata a ke re latse ba dimotsi ya dikebede diphoqe a ke re latse ba dimotsi di etsa sohle se o le se le dikopang re di sietse ke batho ba le ratang ka tsela e kgethileng ke batho ba le hlomphang lona la tse ba halile mo le tlebe le ile pitikeng e hlomphang e hlomphang le tlo tla le ba monate la tse bana monate o ka mono ha re ikwaletse ke be re bone 5 o tle ka pele nako e jwang ha re tleng ba gatuwa ba rona bo ntate ba lokolleng a ke le bone ba fihla ha e ba le hantle ba le kgotso ba thabile e reng ba tle hleng ba lokolleng tsatsi lena na la re lo bula kgwedi ena mosadi wa mo Afrika re gretla re gabile ka botshaba ba rona o se shweshwe o thethana o le koko kore wa ke go utlwa buli kore re tlebe khabile bona a bile re rata bo sotho ba rona ha ntle ntle bo sotho ba rona kore tlebe le seshoshwe le thithana le le koko ha re tleng di tiketeng tse di fumanea tsa 60 randa se ka batlang wa pata empa he ke a le rata ba le rata empa patala 80 randa le re nyolle mona kwa mane le ka tlatla la tlo fihla la tlo tla letsa tseo tsohle kaofela re thabile ba ratuwa ba rona ha re kopane mo ha o sana nako diteketeng tse di di shashai diteketeng tse di le mona PCFM diteketeng tse di le nenshing ha mo ha bo small mona diteketeng tse di le kamane ka liyo ho mme mathabo mohai ka nete ke a lebo ha ke tshilo jena buli ha ke ba lebo ba sentse ke ba lebo sa lana tshena ba ke a tsaga ba tlotla ba fihla ba tlotla ba ba monate ba tlotla ba thaba nkgono go he sa lo re meletso o re batla gore bitikitle e se le ena e le teng ka sonta
0: me a re qetella jalo ke utlwile gore ka di 80 kgwedi ena e tlang e na ke ka di 80 fela ke ka kgwedi ena e tlang yena ka mono ka ninshi ke utlwile gore kgwedi ena e tlang yena yona ena ya di 80 ena
1: ya
0: bo 80 ena PCFM ninshi mona ke wa e kapanya kgwedi e tlang ka bo di PCFM re na le bana ba bo gone ka mane ka ninshi a re ile ba mmoke be monate he o tsebe o bona PCFM go na skipane ho tswa ho nna mo presidente wa dingwetsi ke sentse ke gele be le mafelo a veke ya monate a hlonolofetseng le skebala qajangwa ke mobu ke rata matshega ba ne ba re tshela mobu matshega lefu ha lena nyewe ho tswa ka mogogong a se bolelo lona motoho ho tsa ma ka pavement tsa masego a se ho dojana ho tswa ka magwadi a se ho la hlama college ka o tshwalo ke a tswa ke a tsamaya ka nnete ke gele ba mafelo a veke ya monate a hlonolofetse mo kana modimo wa matshidiso le ganya le khotso a go bolokele lona ka hona ke sentse gege
1: love peace and happiness adios
0: bye bye.

Kelewa motse mo mamedi tumela le tona le kala la puso di ba kala bo rena ngatswa setsa le re le kala la ha bo le entse kopo le kaleng la di chelete hore ho qala ho ahelwa marena a di ba ka di ofisi ka ha bo holo ba bona ba sebeletsa setshaba malapeng a bona o tshepisitse hore morarona o tla kenella di gakanyong tsa di chelete tsa selemo setlang ngatswa setsa o buile sena maobane ha bula kopano ya le kala la ha bo le marena a se hloho mo honeng ho tshohlwa mathata le diqholotso tse tobaneng le marena le kgatelo pele e le kala le ntseng le etsa ho rarolla mathata ao o bontshitse ha lekala le selentse le sebetsana le diqholotso tse kang tlhokagalo ya bahlanka diofising tsa marena a sehloho le makoloi a marena a thusang ho akofisa tshebetso ya ona o tswetse pele ho bontsha ha emeng ya merero ya lefapha la borena selemang sena e le ho sebetsana le ho phethela morero wa ho etsa tokomane ya molao e phatlalatsang meedi ya marena a sehloho e le ho fokotsa sekgahla sa ditsekisano a re ba boetse ba ntse ba hlahloba molao wa borena wa selemo sa 1958 ka ha o siilwe ke nako le tona le phethetse ka ho bontsha hore ba sebetsana le ho kgutlisetsa tshebetsong makgotla a mathomo a tla sebetsana le ditsekisano tse nyane e le ho fokotsa tshubuhlellano ya dinyewe makgotleng a maholong. Boakamedi ba sepetlele sa segopotso sa Mofumadi Mamahato bo hlahelletse ka pela komiti ya paramente ya boiketlo ba setšhaba. Le edisitseng ditšhelete tsa setšhaba go tla arabela tshebediso ya ditšhelete tsa sepetlele le boiketlo ba setšhaba. Metsepamisi

mmuso ya ditšhelete tsa sepetlele gagolo-golo sekoloto se ntseng se eketsega sa NDSO. Lansergent Tseka-Tseka go tla ofising ya sepolesa e shebaneng le kgwebo le kgwebisano ka batho le taolo ya melata ka hara naga o re batšha ke bona mahlatsipa a ka setlhogong a kgwebo le kgwebisano ka batho. Lansergent Tseka o boletse sena puisanong le PCF maobane. O tswetse pele gore bogolo ba kgwebisano ka batho bo etsagala ka tshebediso ya marangrang mo batšha ba tshepisiwang mesebetsi ke batho ba sa tsejwe le go tshepisiwa meputso e tlamatsegang ke ditlodi tsa molao. A re le ga go le jalo, thekisetsano ya batho ga e etsagale fela go batho ba sa tsebaneng empa le go batho ba tsebanang ba bile ba tshepana. O re ka nako e nngwe mahlatsipa a fetolwa magoba a tlhobalano ka morago go tloswa malapeng ka tshepiso ya mesebetsi le bophelo bo betere. O ipileditse go basotho go ithuta matshwao a thekiso le kgwebisano ka batho ka ga a le botlhokwa gore ba qobe go ba mahlasipa a kgwebisano ka batho ditoropong le dinageng tseo kgwebo ena e phagameng go tsona. Lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA le tlhokomedisa basebedisi ba ditsela tse angweng ke lehlwa go qoba go nka maeto a ka meso kapa a bosiu ka ga maemo a ditsela a ka ba kotsi. DMA e re setšhaba se netefatsa maemo a ditsela pele se nka maeto go qoba dikotsi kapa mathata a ka tlhagang tseleng. Go sa le jalo, Lefapha la taolo ya madiboho Afrika Borwa BMA le emisitse hanakwana matsholo a yona le dibohong la Qatshasnek ka lebaka la go kgetega ga lehlwa. Mookamedi wa BMA Dr. Michael Masiapato o itse qeto ena e fitlhetswe molemong wa polokego ya botlhe le gore e fitlhetswe ka mora dipuisano le bomphato wa bona kwano Lesotho. Basebedisi ba le diboho lena ba eletswa go qoba maeto le go sebedisa le diboho la tele go fitlhela maemo a khutletse setlwaeding. Ho tsa matšhaba, mokgatlo kapa mekgatlo ya dithuso e re mathata a tobileng baagi ba porofense ya Cabo Delgado, Mozambique a ntse a mpefala le go feta. Tlaleo ke gore ke dikete tse fetang 900 tsa batho tse hlokang dithuso tsa hanghang ha halofi ya bona e le yona e ntseng e fumana dithuso tse itseng. Mokgatlo wa Jeremane wa dithuso wa Johanita o re ditlhoko tsa mantlha tsa baagi ba Cabo Delgado ke ditshebeletso tsa bophelo, dijo, thuto le tshireletso. Mokgatlo wa matšhaba a kopaneng o itse ke batho ba fetang dikete tse 26 ba balegisitsweng magae ke ntwa go tloga selemo sena se qadile, mme boholo ke bana le basadi. Johanita e re e thegile moralo o tlilo anetsa dithuso Cabo Delgado ka tshebedisano le tshegetso ya ditšhelete le mokgatlo wa dinaga tsa Europe go tshegetsa baagi ba dibaka tse angweng ke ntwa Cabo Delgado. Ga re diphetela, dipuisano dipakeng tsa Iran le Amerika di tswela pele go sa natswe go eketsega ga merusu tikologong eo nakong ena yo Amerika e ekeditseng ditlhaselo go iphetetsa kgatlhanong le Iran mmogo le ditlhaselo tsa sesole ka mora ditlhaselo tse ntšha tse lebisitsweng Jordan. Mokenadipakeng dipuisanong tsa kgoso e leng naga ya Pakistan o tisitse maobane gore dipuisano di ntse di tswela pele gagolo-golo tse mabapi le motšha wa oli wa Hormuz ka mora gore tumelelano ya pele ya go emisa ntwa e putlame. Merusu ena e metšha e nametse le dinageng tse ding go phatlhalela le botšhabela bo gare mo Saudi Arabia e lwanang letlhakoreng la Amerika kgatlhanong le ditlhopha tsa dinokwane tse tlhagang Iraq, ha Jordan yona e atlegile go thibela dimisaele tse tlhagang Iran matsatsing a mabedi a latelanang. Tlhaselo e bileng Kuwait yona e tlalegwa e bolaile motho a le mongwe mo mabotho a Iran a boletseng gore dikepe tse pedi tsa oli tse neng di tsheheditswe ke Amerika di ile tsa kgutla tseleng gona motšheng wa Hormuz ka mora gore se seng se aparelwe ke mollo. Moamedi, ditaba di felela mona.

0: ang mafelong a beki.
1: Mm. O sa itirelesa.
0: Carlos.
1: Boko. Yole hape mamedi a ile hloko hore Liberty e re ho yena ke dikagabello ba hae ho bona hore o itifella diabo tsa hae a seke a fa mang kapa mang tjhelete hore a lo mo lefella. Ke re le yena mosebetsi wa Liberty ha a lokela ho tshwara tjhelete a lo mo lefella. Kwa kwa kgelefa ka tsela tse di tse bobebe hampe a ke re o buana ho bata kwa ngwana tje momamedi a ka lefa seabo sa hae a ntse a ituletse ka tlung a kene ka dikobong kwa kwa ke o bolela a futhumetse a sa tlhokele hore a neletse mang kapa mang tjhelete a lo mo lefella a sebedisa mpesa kapa eco cash. Ke o bolela kwa
0: ba fetsona tso wena Carlos ke go botsa mamedi go na me kwa go na ya o lefa ke fe
1: tanki kwa ke le ke hopotsa mo mamedi gore ha re lefa a di funeral policy tsena tsa rona ke di lefa ka tsela tsena tsela tsela ke ka debit order me kwa kwa ka ta go bolela gore debit order ke mane mo re hulelang teng ka hare ho account ya hao me ha o le ena ya kholang ka di 31 ka tla fika ka di 1 ka mono re fika re hula se ya bo sa rona ha o le yane a kholang ka di 20 ka di 21 gona ga tla fika ka hare ho account re nke se ya bo sa hao ha o la kgolang ka di 25 re tla fitlha ka di 26 re le Liberty re fitlha re ja seabo sa gago e mong ke mohlanka mme yena o gola ka o tla lefa ka stop order. Stop order teng ke mane mo re mo hulelang teng straight go tswa go mohiri ka date e leng gore yena wa gola ka yona o seabo sa Liberty sentse se tswile ha a e bone le go e bona ha e tswa ebe go na le bane he ba kgethang go lefa ka mpesa ka ba eco cash me ha re lefa ka mpesa ka pa eco cash ke kopa ke tle ke tataise mo mamedi ya tlabe mohlomong a qalang ho lefa ka pa ya seng a lebetse ha re lefa ka mpesa ke mane mo re dialang star 200 hash e be re etsa option 1 e reng mpesa services re etse option 5 e re payments re etse option 7 e tlabe e le Liberty me ha ka tsa Liberty e tla be se e re o kenye policy number ya hao ha ka tsa ho kenya policy number ya hao ke di nomoro tsa ne tse ngata tse leng hore di parking di na le stroke o di kenya di le jwalo me ha ka tsa ho di kenya e tla be se yo tata isa hore na o lokela ho lefa bokae me e be wa lefa e be re qetile ke ha re lefa ka mpesa kwa kwa
0: e andad
1: wese ibe e monyana o lefaka eco cash me ha re sebedisa eco cash thing reza re dialer star 199 hash re kenya pin ya rona ha gata kenya pin re kgetha option 5 re pay bill ha gata wetsa pay bill re kgetha option 5 hape re insurances me ha gata wetsa insurances di tla hlaha mono ebe re kgetha Liberty Life ha ka tla kgetha Liberty Life e tla be se yo fa di option tsa di product tsa rona tsa Liberty mme ke le kgetha option 1 e leng funeral cover ha ka tla kgetha funeral cover e bo kenya police number ya hao ha ka tla kenya police number o boetse o kenya seabo sa hao seo o se lefang ebe re qetile o lefile seabo sa hao banna o ntse o dutse ka tlung ka mono o ithathetse ka kobo ya hao o dutse hithareng o futhumetse o le monate kwa kwa
0: tsere ke di batla o wela tsena Carlos empata wa engwe wa bohlokwadi ya holo nnake ke yena ya hore ha o ntse o lefa jwalo mo maeri mane methatinyane re ba tata isang ka mpesa le eco cash ba itse bonnete ba hore policy number yeo e nepaetse
1: ha holo kwa kwa ba itse bonetwa policy number ena ba itse hobane policy number ke ID number ya hao fela ya insurance e kgetholotse ke nomoro ya hao o le mong to o se ba iphumana o entse phoso wa e fosa a thole felletse motho e mong e be jwalo ha o ntse o tla ha o tlo sheba taba tsa hao tsa insurance o fumana hore gona le kgwedi yo o e kolota fela wena o tseba o e lefile a te o ile wa fosa policy number ya ba o fosa ka bone nomoro e le nngwe banna two nomoro eno e le nngwe ke ya policy number ya motho e mong o lefeleletse motho e mong jwale re ele tlhoko ka policy number eo le ya rona ga re e kenya mono gore re e nepe
0: ra o leboa Carlos a se le gampe le teng gore momemedi a letse mme a ka letsa a re fumana nakong ya dihoka tsa mosebetsi go fumana tlhakisetso odima taba tsena tse ntseng re di bua mme bomamedi ba ka letsa nomorong ya 222
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
3: PCFM your pulse our beat.

0: ehle ga ba patale directly because se le tšhelete re bitsang ya di-arias. So ga e le jalo ke yane e se patalwa mona pele se sa patalwe ke bona mtlhompe on that one. Ke tla respondago tse dingwe motlhompe maswetse.
1: Nako ena ka ofela e bereng ga di-institutione tsa mmuso di etsa bototo go tla sa ba banka ga bona ka bona ba rayaale basotho basotho ke go kae koo basotho ba sa kutlwise motlhoko ke ntse bantho ba ditsa wa tseba wa sa nec ga e kwalela wa sa metsi mo wa sa ile negligently e tloetse mekarabelo wa yona ya ba reaaebale ba kwetse mabametsi basotho ba tla swa jale we cheap on uttering those words more than the forward one advantage because of that, you know, America didn't go about Basoto and Tassa for again. Under the same administration, you also have to excuse only two and a half hours if you win about 100% by the way to see the Pentum. Also, the one who had to do the finance department. How to do the idea was so true for your run about Hunt and Bassinger? Tell how about that as well as I was to do. I don't know what you're thinking about. Ke ntho go ntse le le lo bona ke le le mme go ha re tle tsa ke nna ke tsa propagate ba hore batho ba ba iketsetse as they like go bana go tlhola ke ba sone ke ja kwa ba tsanda ba tlhola ba ka ba le ba di bule bele ke tle go tsene tsa ba go ke bele hands why and the one ba ba ba ba le ka go ya bona ba sa bona go tlhola go tla go di mona because you go medicine tsa go bona ga di phoso kae ke re tle ga re compromise ga re compromise ke ntse re fa a leverage go batho bona bana go fanele ba tswelele ka boka ntshomo a ka go tlhola re ntse mo beng go ke ka go ndo ya a o go re tswela pele ka the same management e na e la e ka se go sena e o tsana se se o di bona ba di dinye di human resources tse hlano le le di finance tse tse se tse se tse se bana bona go wa ntse o tswa go ke matam ke matam ba re mo tsena re ntse re tlhela go ke go tsaka ka resources tse hlano ha e so fara no e thank you sir para mona go tsala mo ga tsaela wa ba tsunga ba tswa ka ja ba tswa le di khatsa ke be go bentse e tla mo le ga tsone ke e tse propagate ka tsone le ga
2: Mamedi ke tse ding tsa ditaba jwa lehetse ntse ndi hlaela ka pele ho yona komiti yona ena ya boiketlo ba setšhaba jwale mo mamedi o tla hopola gore bekeng e fetileng PAC e ne ile ya bitsa mookamedi wa sepetlele le motlatsi wa gae moamedi ba sa kang ba iponagatsa ka matsatsi ano ao PAC ileng ya ba bitsa ka ona go fitlhelela la boraro la beke ena empa komiting ena ya social cluster ke gona mona moo ba ileng ba fitlha he moamedi pitsong ya komiti ena ya social cluster mme PAC e ne e ntse e ba bitsa he moamedi mabapi le taba yane ya go arabela ditaba tsa tsamaiso tshebediso ya ditšhelete sepetleleng sena sa Queen Mamohato Memorial ka pele go komiti ena ya social cluster he moamedi maobane ba fitlhile ke yona mona moo he moamedi ga utlwiwa tabeng tsena tsa mekoloto yeo e bang sepetlele sena le yona e etsang gore sepetlele jale se qetelele se hula ka boima le tsamaiso tsena tseo tlhaloso e leng ya gore ke tsona tse fosagetseng dithwa tsa PAC le modulasetulo wa PAC ba ile ba fitlha gona komiting ena jalo ka ga o ile o tlhalosa mme momamedi modulasetulo wa social cluster o ile a ba arabela ka taba ya gore katamelo yona e teng e sentse e etswa tse akgang ditaba tsona tsena tsa forensic audit tse lokelang gore dinkelwe dikgato le letona o tlhalositse gore dikgato di lokela gore dike dinkelwe bao e bang ba amega ditabeng tsena tsa Queen Mamohato Memorial fela jale modulasetulo e leng mongwe ga di mogodi magalanyane seo a se tlhalosang ke sa gore ha a sheba ka selemo sepetlele se sa Queen Mamohato Memorial se thusa go na le ka selemo seo se thusitseng batho ba ka godimo go dikete tse legolo e bang se ka sa kwalo jalo ka ga ditho tse dingwe di tlhalosa jwale go shebiwe maemo a ditsi tsa bophelo a naga ya Lesotho Basotho ba tlo ba tlokotsing e fetang ena jwale di thotsa PAC khanya tsona he mo wa medine le ya hore empa jwale ho na le bohlaswa bo teng batsamaiso di chalete di a sebediswa ho ntso kolotwa ba hwebi jwale ka ha re hlalosise he mo wa medi ba o ile mboga makolo iba tsamaisang ba 80 ba ba tsamaisang ba kudi ho boetse hape ho kolotwa le batho ba supplyang ka ditlhare tsamaiso empe mo he Dr. Moroke a hlalositseng taba ya hore ho bile ho thata le hore batho ba lokela hore ba tlotla ba account ebe ba tla ka pele ho committee ha holo ya PAC hore ba tlotla ba account ditabeng tsa bona ke tseleng ja ditaba jwale mo mamedi tse hlahellang ka pele ho committee yona ena ya social cluster ke tlo nka maikutlo a hao he mo mamedi nke ke utlwa hore na wena o reng hore ma ditaba tsena 2121 9956 ka ba plus 266 599 56 ke tsona dinomoro tseo ka wa kenang ka tsona ha re ntse re hatela pele ka pa plus 266 599 56 WhatsApp o sebedise 6200 9956 ke tsene tsa ditaba he momamedi tse hlahelletseng ka pele ho komiti ena ya social cluster ha re utlwe maikutlo a hao na momamedi wena o re PC dumela
3: e di sale ntate
2: ntate
3: e di sale
2: e ya ntate
3: ba sale ga ba sale ana ntse tsi tsana le ntse aiyo ga le ba tsena ipetse le ntse ke ka
2: e ho ba neng re ha hona letho le tloetsana e o sa ba le ile ntate shale o re ba hlaile ba sa hlaha ha hona letho le tlotla le etsa hala ke maikutlo a hai ana 2121 9956 kapa plus 266 599 56 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona ke le tshwara ka kwading tsa sepetlele sa tshepong e se le Queen Mamohato Memorial ntate le tshwara ha e sa le tshepong o re maikutlo wa makatsa ho utlwa ya ikarabellang tsamaisong le tshebedisong ya ditšhelete tsa sepetlele a re ba ja ditlhare pele di patalwa e ba jella kae gona ba dija le bo mang goba rona ge le bakudi ba re supisa dikhemisting le re yo ithekela meriana goba go se le ka mohla e fumanegang sepetlele ke maikutlo a ntate letshwara ana 2121 9956 kapa plus 266 599 56 PC dumela kgotsa ntate
4: ntate matsai
2: ntate matsaile
4: ee batswela gae ba ke sa tshwaneleng ntate shale ka botlalo fela ke batla ke na le maikutlo a pela ga gae ke na le maikutlo a pela ga gae gobane gona sealemoeng sena ntate ntate mosomphei mogotsho magalanyana ke kile a mmotsa potso e ke setseng ke botsa batho ba bangate ka utlwa a sola gore a tlhareke gobana mo o nang le non compliance na ho qetella ho etsiwa jwang ke kgola ke ene le hana bua ka yane ya papa ine fa se tshaba hore se ka tletle ba ke sa opola ntle fela o tlile a mmotsa potso eno mme ke botsa batho ba bangata potso eno ga ke so utlwe mo hleng ge tholang hore na ho thwe ha motho a sa tsamaye ka dipehelo tse teng tse ngotsweng hleng jwale ka nnete ntate mphutsi ho thwe ha hona pheko tabeng eo o re hona ke yona o kwanta tishale na o hla o khule bohloko jwang o hobane re jwalo batho ba bangata hobane re re dintho tsena tse ding di bua fela empa ha lo kena tshebetso yona PAC ha o robotsa di-CEO e tla re batla ho ba le tlaleo e nngwe fela ho thwe represented ona ka mono e boetse batla tlaleo ho thwe ha e so tlaleo ka pela DCO a tsena ke bona system ena le sotho a ke tsebe ntate na ha re etse benchmark le dina ha tse ding sheba South Africa bo mahlanga ke eno ntate na rona ona le tshotse di potitsang tse ntle dina ha ntse ding ka nnete nna ke tsere mamangwela ha etla ntleng ya hore na mo ona le di ntse tsa tsamaeng hantle na no kwa ya o phekola na e teng ke bona re ka gola re fetwa le ke di private sector go ke re kopitse ha ke re kopitseng elsewhere melao ya rona e be aligned ke a leboha mshe
2: ke le bula haholo ntate fela jwale ha ke re ntse re na le ditsitsi tseo ha tlo ya molao ye etsa hetse di ka nkang gato mohlomo sepolesa e setse sena sa taolo le twantsho ya bobudu le bomenemene
4: ke yona ntse ke tswa ke le DCO e bile e teng PAC fela ha ba botswa ba re ba batla ditlalewe ba re ha motho a ntse submit ka mono ha se tlalewe ha banki a ikentse committee gore nna ke gotlhele ntse re phoka motho a bua re le teng mo gore e tle bo iketsa committee gore a etseng a nke kano ka fela le gotla mosomong ha ka ketsa mohlala tshusa go jwa le bateng ka moka PAC na wa tlhokomela ga eo ga e le gantle ebile re ntse re fokotsa di-resources fela ka batho ba senang thuso and so to use the word fela a ke re ga bana thuso kore fela ga ba re tswele molemo ke kgone ke le ka go tlholwana gobana e ba motho wa PAC o teng I mean motho wa DC o teng ka mono le wa sepolesa ga motho a qeta go etsa submit ka mono ba re ga ba enke e le ntho ba ka bankang kgato ka yone
2: ke batla go tla tabeng eno ya gore mo na re bua ka ditšhelete mme bogolo ba batho ba o e bang ke batlanka ba DCU ke batho ba nang le ditsebo le ba tswang sepoleseng ke batho ba nang le ditsebo gagolo tse amana le taba tsa tshedišo ya ditšhelete jale ke re go latela system na phoso ke bona e le batho kapa phoso ke system jale boemong bo gobane jale mo go tla sebetsa le ditaelo motlhomong ga a ka fitlha sa re ke fasitse motho ke enwa o tla makalelwa gore wena ga o ko o fana ka ditlaleo fela go na le batho ba tlatla ba etsa mosebetsi ono le go batlisisa ditaba tsena go ya ka botebo wena o nka ditaba o fana ka ditlaleo fela
4: ee andate e leng re ge boketsa melao bao ga ba etse molao o e fang batho ba na maatla molao o ba teng ga o na le tlhoko ga go etswe molao o fang batho ba na maatla gore ga motho a tlaile mono ga etsa submit ba bile maatla gore hang-hang ba tle banke kgato ka ene gobane gona kena re na le lethathamo le le telele la batho ba ikentseng ditleba le molato tef incose fela jale batho bana jalo ka garetso system ya rona ga e ba dumelele go banke gape kore PAC e seka ke ntho e tseditsweng go gobosa batho fela mono bo di-radio le di-TV e be ke phetho ga gona recovery le ya mo entseng squander ditšhelete tsa basotho na ena e tla dula e tetebela moruong re kebe ra gola ga re sa etseng poufo ka neto re etse recover tsa bo moshimane o tho a dijiwe ka sesotho empa melao ya rona e tlhola gore e gotlise tsa basotho
2: golokile nate ke lebule gagolong date
4: ke a leboa
2: mamedi re re ke renke maikutlo a mang ntate le gonti o ka goma ore ha o fumanwa o entse bobodu le bomenemene naheng ya China o tobana le ditaba tse hlakileng tsa molao tse akgang taba ya go dula toronkong nako e telele kapa o tlo yo phela bophelo ba gago botlhe changaneng go feta mono o ka tlholelwa lefu ga ebe o ka ba fumana o le molato o bo o latlhegelwa ke dithepa tseo e leng tsa gago ke tse dintsa ditaba tseo a tlhileng a ditlhalosang mme ore ditaba tsena ebile di toba gagolo go batho ba o e bang go na le tshusumetso ya sepolotiki ke ntate Leronti a le ka Roma ga re ke re utlwe ntate ga mosweu a le ka mafeteng ena o reng godima ditaba tse ntate ga mosweu a tshena ya hawe thotse fela na dira mosebi wa utlwa gore e shesha fela re re mo fete fela hemo wa medire tle ka mona tade dumela hona le administration administrative issues tse ka etswang ka letsatsi fela jwalo ka ho ho ba tibela di HR tsengata tseno and le di finance manager tsengata tseno also some of the management personnel e ka be helwa ka thuko ho mosebetsi kapa ba dismisswa then le nna ke a tsho ha ba tlo tshwarwa got that misconduct ke motho pa ka katlehong ye le hore ndade motho pa hore ho lokela hore ho etsa hale ho hong ho ka pele ka potlako ke ka mo yena di bonang ka teng batho ba ha tibelwe keng ha ona le HR ka hara sepetlele ha e ba batho ba itse melao le melawana ha ya latelwa ya tshebetso jwale tle ba bue ba ile o qoswa ka ho nyametsa le hona ho nyamela ho ha ditšhelete tsa setšhaba ke magotla ba le ka thoko ho mosebetsi ke le siba o ka mafeteng ke maikutlo a hae
5: la re bududu a ke ga tshwane ka matlafe tsone ga dikane ke nna ntina ya DCO ntse ke me queen la halwa ntse ke re e khalo ha ebe batho ba tla nne ba hlaloseta ba bodu ba PEC mo na mo ntse fumana ntwe ding can you imagine come on ka airport ne re la ga bodu go hlakile ma company ya mohlomphe a kentseng company ha ebe bene neng ga la ga ile sintho tsenata nga ba fa so fa so batho ba go handle le ke DCO high quality is not working
2: lokile ke maikutlo a hae ke mametsele tona hantle ha a bua ka taba tsena le ka moo ba tsiele healing e le le kala maikutlo a ka ke hore ha e ba le tona le fihla le etelletse le leletse le fihlang le leletse mathata ana ma tona a fitileng a di bone jwang kapa ebile ona a fihletseng sepetlele moo selenteng na e hle di kgiro tseo tseo sa tlhonolofatswang ha se tsa matona ba sebeletsang mabitso a bona e le ntho e tlwaelegileng makaleng a mang a mangata a mmuso ke mampho o ka tshenola ke maikutlo a hae mme Mathebe o re ntate Mtutsi se ka sehlohong ke boitshunyako ba sepolotiki bo leng ka hodimo ho molao le melawana ya tsamaiso ke ka mokgwa o ena a di bonang ka teng ha re ke re tle ka mo
6: kgotso ntate Mtutsi tagolo ke gore re a leboa ka nneteng ha ditaba tsena ntse di hlahellang dikomiting tsena tsa paramente haholo yona ena ya social cluster ka ditaba tsena tsa lekala la bophelo ke nako e telele re le seboko re le setšhaba re le mekgatlo ya setšhaba ka ditaba tsena tsa bobodu ba sepetlele sena sa tshepong ha mmoho le lekala la bophelo ka kakaretso jale ha ba di utulla tjena ka nnete ra leboa pele e se setse ke gorena re lokisa system jwang hore e arabele bothata bona hore batho bana ba keta ho hlahiswa mona jale ho nkuwa dikgato ho bona hore ba ahlolwa e leng yona taba e sa le jale e le bokhaki hore ebe e se ka ga mahlanya ho dula o ntse o utullwa dintho empa bele ha di qetelle di sebetswa hore di fihle pheletso ya tsona
2: ke maikutlo a ntate Ramosweu a le ka mafeteng ana mo mamedi ke mo re fihlang pheletsong hona teng fela re ke thethetse ba tsena ka hore ke re ho wena mo mamedi re hlile re hloka mo kamedi wa sepolesa ena ka kotlulo le mo kamedi wa DCEO ka kotlulo e be bona ba tlatla ba araba ditaba tsena mme mehato he mo mamedi re se re nkile dipuisano tsa rona le bona ho hlopha hore re tle re tlotla re buisana le bona he mo mamedi sentse di tswela pele haufi he mo mamedi re tlotla re ba le yena mo kamedi wa DCEO kapa setsi sena sa twantsho ya bobodu le bo menemene gebe le mookamedi wa sepolesa le yena ka mokgotshwanang ge ke re tlotla re buisana le bona he mookamedi gona bona bareng ha perception e le ena ya basotho basotho ba lla ka taba ya gore ga gona letho le o batho ba le etswang empa motho ga o tsitse pudi kapa go o a tshwarwa bao e bang ba belaelwa tshebedisong e mpe ya ditšhelete tsa setšhaba e balolwang go dimilione bona ga o thwe letho ditaba tsa bona go thotse go itseo tu ke maikutlo a basotho ana mme re tla ke re tlotla re utlwa gona dikgato e tla ba difeng godima ditaba tsena mamedi lebitso la ka ke tlhale for Mtutsi ke Mswati ke Mshengwe wa Shabalala mona ke ne ke sebetsa le Tebello Jane o ne a re balla ditaba tsa metsotso e leshome e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela le tsa metsotso e leshome le metsome e tlhano ka mora hora ya bosupa re thetha le yena gore nyaborobong tjena ka o re atle a re fe ditlhogo tsa ditaba tsa hora ya borobong re tla boela re kopana le wena gape hemo wa medi boesa le nane mo la molodi wa taba e tshe khotso
7: go di le mene mene go to khaola na ha yena na maoto go tla go ba mebuso ha ona mebuso o tla tsitsa go ntse go na le bobodi ba batho ba na bobodi bona na ba re buang ka bona na go haile ba go haile ka hore batho ba fokolana ba ita go tlhelete e ngata le ha e a bu ie go bona le ba amana le bo go bobodi mo go leng teng botwa go bola na yena go tla bola me go tla bola party engwe lengwe tata ntle go mmuso ona wa gone o go so u be decide ka o
8: sto
7: ke tibela taba bo bodi ha bona ke
2: mamedi ke la bo hlano ka jeno re lo mgaburisang tsa le teng o tlo ba le wena ka afro sounds ho hisa hore nya le tshumele metso e mmedi ha jwa le hantle ha ho di mahlohora ke ya borobong me di hlosa ditaba ka puo ya sesotho ke di ba lwa ke tebello jane ha re fumane di hlosa ditaba

0: Amiriki metse tshoma shoma mabedi re fraletse hora ena ya le shumele metse medi jwa le ka hakile ka o bolella ke tlotla ke buisana jwalo le mogetho wa malutsunyane yena ke monghadi peiso kelane ke yena yo re tlotla re buisana hanyane fela ka ditswana ditabatsena tse amanang jwalo le thepa ye fihlileng ka mono ka semonkong he e tlotla e fepela jwalo motlakase sebaka sena sa semonkong tla hopola mamedi ebile selo sa nako e telele gore motlakase ga oo kapa o dula o gaoa mme taba ene ne bonagala e ama jwalo baagi ka tsela e seng monate gobane jwale ka nako e nngwe go ne go fumanega gore motlakase ga oo mme dibakeng tsena tseo go bolokwang bafu go tsona e ne ba bothata ba gore na jwale ga motlakase o le seo go tla etsala eng mo mamedi wa PCFM re ya o le tsena ka ga nako e sentse fokola kwano ke tle ke bone gore na ebe re gokagana jwang le ena kwano gobane re ne re se re dumelane gore re tla tswela pele e ka bogotshwanyana bo bogolo fela monghadikelane o ametse kwano PCFM ke lebuile gagolo ntate ee ya ntate ga ona bothata mongaka jalo ka ga basotho ba se ba utlwile gore so le teng ntate ke lakatsa go utlwa ka thepa ena yo go thweng e fitlhile mme e tla rarolola bothata ba nako e telele ba tlhokego ya mosebetsi ka mono ka ba tlhokagalo ya motlakase ka mono ka semonkong tate e bua ka taba e amanang le phetlho ya motlakase
1: o data thepa ya sekwa e fika empana ka di-28 ka go lena lelathaetlea thoasa go sasa
0: eya ndate
1: motlhobetona go o tla fona ka mokontraka ya o tlaetsa gao ya phetlho ya motlakase ka gare o semonko eya ndate ka di-28 ndate e tabe gona re gang ya plantin o tlaetsa motlakase hydro power and solar system oikopelang ka e le nngwe
0: o ndate mohlomong ga go utlwe ka bokhutshwanyana gore na he taba eno ya gore go tla ba le phetophetogo e teng he ya gore be motlakase o ba teng ka mono ka tsela eno o e tlhalositseng ya hydropower e tla le thusa jwang le le batho ba semonko
1: ntatetlhalose mona semonko ke tokopo motsemolo masego ya bobedi emeng tokopo eno ya masego ya bobedi e le semonko a tsena de ga tshwere ndare fa mo tlhompetse na go rana ndare tsukona mantekano e tlo la nyo la moya la holoka ga o tla malotsinyane ne se moya go na fela le tshepo le re phamisa holo ba ga le tsegele ba tshwantse ba ananele e kgwebe ga gona tlo tsetwa gore e nyo lwa holoka ga simongo ndate e tse simongo ha di tsala tsona tsa mo ha saudi ha holo mo na ba se go ba ga ba gona ya gona wa bona motho wa di tsela di tswa mo ha u deng kwa na le tsa simongo mo na imbabelinya hana lefona go molaka se ka o thana wa sipo o la khula masitsaka kwa na hape ka o itse kwa na hape we re tlo le mo tshwere tsa ye tsa hale mhm ie khoro zela kana go etse le ndate ka ro sima ngo sna ya motlakase a khola ka ngo ka ngo go tshe bidi go fela ile go thata ba ona di mosha re tsa di bo di nkuwa di tsa mase go mona ke ba tawa di sinye ile mono ho ile ba hata fela le tshutu ya ba masko da me ene a ne ha go re wa ona mo ga go nna sa se se mo tlaka ka tshutlo tsa bona tsa tsama ga nka ka le di le ba ka se di se kgolo ha go le ka go tsena nko e mba ga tabela e tla yena ndate ka nna mahata go nna tla ja ga go le e se mahata fela ndate le tlhokala ya ne se di la ke e ke tlo tlwa go mo sebedi e tla bula le mengata ba ka tsena nko ka ba ya kgolo tsa go nna tla ga ga ba thaba nga ba go nna ga tsena nko le ona mo tla ga se ka bona randena ha u a mong ke o dae fa batho ba semonko mosebetsi eya ntate
0: motlhomong boipiletso go baagi ka tshebetso ena gobane nnete sale go tlakile gore thepa yona e tla ba teng ya botlhokwa mono jwa le kantse go bontsha gore ke ditaba tsa hydro power gore jale ba tlhokomele thepa ena molemong wa bone
1: eya nate sele yona sentse lebiletso ba gonaga nnete nate le marena le makansela ka botlhe ka fela ba bogolong ka fela tsa sa bona mme tsa sa ukisa ho kana tinya tipa se ba tsa tinya tipa ho kana nne ntate ba se wa smongo e se mbele ho ba ukisa ho tipa ba ntse mo mangwa bona se ke ka tsa sa ntate ka tsa tsa ho re na ha se fitla mona kana bona ha di brodi fetela ba ma tlo ba bona tsenje ba tlo nga ma jageteng ba mo ela mo le mo ntla fa e ya fa tsenda fa so pele nda re mang ke batho iba tsenda ke tsaka re ba kusi ka tawo ka ona nna na ba khoso ka na ka ba tlo bona go nwe e fetela ma simo nga bona ya ne ma simo ya ba tlo nga ba ka ma simo ka na ba tlame ba mo ela gore nda fa zwa e zara kana ya e zara ba tla ba mo ela gore e zara a so ba no re mo go tle bi ba tlo nga ba itse se ka tabelo mo mo ntla fa
0: mohlomong pele re phethela he ntate Kelane o reng ho bona ho baahi na re tla bona mohlomong motlakase o ntse o gaowa le ga o se o na le thepa kapa motlakase o wa hydropower ona ako e tswela pele date
1: nte ke tlhalosa gona banga tlhalosang ja gore o na o le o tla go etsa nate o tla go kosise le ga ntse o tla sa leec balo a se wa rengwa tlhalosa Africa le re iphesela ya re iphesela motlakase o ile ngwa rona e ge iphesela o ile ngwa rona ne ha ba otima a se lo disipline ya ba le dikela bele e tsala ho rona mo no bane ona o tla go tsala ma se go mona ona o tsanga mo mo ngwela go tsanga le South Africa e se tlabele o tsanga ha rona mongwe morara go re ha ba tamole le tswang de mono ke ga tla mo tsamo le ma se go re thusa ka motlakase o tla ona ka neng ka rosmong ni tabane ya go motlaka seno tso timo tano dino tso o tsa balulang ta de ka mo ga mo seno o phethele e tla le pale ya maobane
0: ka bo khutshwanyane le tlo fehla motlaka se pija no ntso fehla motlaka se ona a kiri ka generator ga ga lo sebedisa metsi ghetlo le le tlo sebedisa eng ho fehla he e le go mosotho a tsebo utlusisa
1: dino ga ithaka na ne sebetsa mongaka ya se ya se se se se ja mafura yo la ga ni re tla fa se ja mo mekete mona fela e bela nkhone mona tla ga ta fela re le ga ta le es mongwe mo hafeta mona dene sa be empere ke re tla e go lu fela e se ja mafura e sala andele na re se ja mo khotla ne mo tsenya na fa e ne ba le go fela
0: on that
1: ene le go sori blaka di chile enye enye re chile ntse ke tlo lo go bona le ene e se wa metsi wa metsi o ga e zwa ka 1989 ntse ke monna ke mongolo tsena ke ke ba le so batla go supa ona se mongo ona ona go nyenye ke ba thata ga ba go tswa di bua ka taba tsene wa ska o thopong go tswa kana ne dene tama e bua e ya re ha puso le tsela mogao tsela da se se da demokrasi ha ho thata ba demona ba ba ba fa re se fedile ka fora ha mo re go pa se le tsene mongo ba re fedile ka fasa go pa ka se mongo le ba ngate mo le tema ya fedile ka ntlong le nngwe o tlo go na ga fa gona se ba tsa last la ga fa gona go ra go bona ka ga fa gona ja ga se mongwe la nyolwa ka ha re mona se re tsa e tsa go le tsa mo tlakase go tlo mo di tsi la tsa di be tenya ya se ya ga se ka be tsi la lwalo go ra ka ra fa se mongwe yo na ga tla be se e tsi sinyena re tsha o di ne le ga ga se ke ke ya le ntenye mo ra tsena la se le ke mang e thotse mfela e ya ndata
0: mongadi ikelane re ya le bohela ka nete le ba aiba smongkong mme re tla tshepa he re tla utlwa he ka la mashuma a mabedi a mtsi robedi he hore na tshebetso re tla hlege shebe ntate hore na le tla sebetsa ba
1: sentse go go me mana dele bohle ha ke no ipolela taba ya sana ya ka jimo go kwa fela ha ke na di 28 le rona taba go futa ono ka ya December mo di mwa ka bolo jela mo tna khona la re sotwa tena ka tsho go mati ka a go bile le ntate wa na tshile ka na ke part ta bana tshile ka yena wa re le tlo tlhile ka batseng ata go mo e tlo tlhile ka batseng ata yena ena 89 ke yana ana kwa go tla tla khanya a buza sole kwa e ga mo ga buza sole a sa tama ga se vita mona na mantsi na kona a ka ra mo vita ka nthina a ka tama ba tana ne dite ding
0: a ntate ke le wile ha holo ntate Kelane le kamoso ya le
1: wanda
0: ka le bo mamedi wa PCFM ke metsoma shaba radio metsi robong re fraletse hora ina ya le shumene metsi medi ntsoma metsi PCFM yena ke mogethwa wa malitsunyane ke yena monghadi peiso Kelane me utlile he hore na maikutlo a hae ke a feng mabapi le ntlafatso ena yo a e bontsha hore kana mashaba radio a metsi robedi tona holo o tla fana ka mpho eno he ya motlakase ka mono ka semonkomo mamedi re ha ole tsena re tle re hatele pele etswe teba tsa bona dingata ke tle ke bontse hore ha jwa le ke tlotla re itukisetsa ho kana jwa lo le mo bishopo wa tikuloho ya mohalesuku ena ke mo bishop John Tlomola mo bishop John Tlomola o tlo bua lebitsong la seboka sa ba bishop ba kereke e Catholic Lesotho ila ho lojwa mamedi ere motsotsong a jwa le ke tle ke rekise ke tle reportele ka mona ka bora mathola ke tle go tlo rena ebe ba re tshwaretse difeng e le gore re tlotla re gokana jalo le mo bishop John Tlomola babedi e re tletletse tsena fela e le go hete batsa gona ditle di nepagale re tle potele ka mona fela e le gore re tlotla re gokana le yena.
2: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godimo maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Marathon High School. Dihlopha tsohle di a mengwa. Toho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane. Re sa sie morao moedi wa rona wa letsatsi. Disebo mothepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadi re apara live. Ke khabise pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equa cash e le 28146. Bonne pitiki! O seke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a satie.
0: Mamadi kimetsotso emeka e fela re tla reportela hape ka mona fela ge tlegetse bo re re fitise bo ra mathola ge tsebo ho kana jalo le mo bishop wa mahalesuku.
3: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Blossom Light 25% Fat Spread, 1 kg for $34.99. Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, 2 for 99 maluti. And Nescafe Ricoffee Instant Coffee, 750 or 800 grams, any 2, just 219 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
0: Mamiri intso mametse PCFM nano kilona la meet the life e bitsola ka ke tla di makutle mo mamedi ke le ka hore re tle re hokahana jwalo le mo bishop wa mahalesuku e leng yena ntate John Tlomola mo mamedi ke a bona hore ha ke tsere na ebe ho etsa la bang kwano re tle ke bona hore na ebe ke ditaba tsa marangrang ditlan dumela hore jwale ke hokahane le yena jwale ka ha ke hlophile re tle re le ke ka nqena le ka nqena re tle re bona gore na re ya motho re tlo qoqa o tla mantse a le tseleng mme ke tla bona gore na he ebe ha re gokagane le yena kwano ha go le ditabeng tsena tseo ke lakatsang gore mosotho motle a tlotla a o beya leseding ka tsona mo mamedi ke tle ke bontshe gore kwano mogaleng sentse ke na le mo bishopo John Tlomola e na tlo bua jalo lebitsong la seboka sa ba bishop ba kereke e Catholic Lesotho mo mamedi o tla hopola he hore kereke ka hloya yona e le mopapa Leo wa le shimele metsoemene o ile a behella ka thoko kopano ya Society of St. Pius the 10th mme re tlotla re utlwa hore na ebe lebaka ebile lefeng leo jwale mopapa a ileng a etsa qeto ena lebitsong la kereke. Mo bishop Tlomola wa moitsukano PCFM ntate.
4: Hello, ntate.
0: Kgotso ntate Tlomola.
4: Kgotso ngwana ntate.
0: Re wa moitsukano PCFM ntate re re ofe monyetla hore o bue le Basotho.
4: Kana ke dumedisa bohle ntate ba mametseng. Dumedisa bohle isitana le ba sa mamelang bohle ka nnete ke re dumelang bo ntate bomme le rona batjha ka ofela.
0: Ke lebohile haholo ntate mme ke a tseba hore o re a o rorise Jesu Kriste jwale ke kopa hore ke tshwe jwalo.
4: Na go ka ntse ndate tso bua hape go ka.
0: Ah ndate tlhomola ke utlwa ke ha rutlwane ere ke tle ke re ne se ku dumedise ka ya ha o dumediso empa hendate ha ona bothata ha ke tsebe na ebe ha o nkutlwe hobane. Ha o nkutlwe.
4: Ke
0: le wa kha kha kha sa tsama tsama o nyanela. Ao bana. Ma he re habile ho renyane ya pele. O re ke tsama ke nyamela empa he ke taba tsa marandrang ke tla bona hore na e be re di sebetsa jwang. Ntate tlhomola a go hlalosetse mo mamedi wa PCFM hore na ha ho bua ka ho gaola ho kopano ka pa motho di tshwanelong tsa hae ho bolelwang ka hare ho kereke.
4: Ya le bua ntate. Bana e go tsela ya sebetsa tsa ya tata go mamela ka thata empa ke ya u ka potso hana go re ke.
0: Ntshabele ntate.
4: Ke a le bua ntate. Ane ke ntate ha ke dumela hore motho e mong le mong ka tlo ba tlhokeya tsebo hore dikopano ka pemegatso di na le melao e di tsamaisang. Mme hona ho bolela hore setho se se leng se seng sa mokgatlo le se lokela ho ikamahanya le melao enono e tsamaisang kopano kapo mokgatlo o jwalo. Mohlobo mosotho o tla utlwisisa ha ke re mokgatlo o mong le o mong kapo kopano e nngwe le nngwe e na le constitution. Jwale tshebetso ya mokgatlo ono e ipapisa le constitution ya yona, empa ha o fumaneha hore jwale kae kae mohlomong ho na le batho ba seng ba sa latele kapo ditho tse sa lateleng le ho tsamaya ka yona melao yona eno, ho ntse ho ba le kgalemelo e batho ba hlokomediswang ba kgalemelo ba fuwa nako e itseng. Empa jwale ha ho bonahala le teng tjhe ka maikemisetso a bona ba se ba sa kgahlwe ho tsamaya ka melao e jwalo, ebe kannete ka mokgwa o jwalo ba beellwa ka thoko go kopano gobane jwale ga ba sa tsamaya ka sephio le morego wa kopano e jwalo kapo mokgatlho o jwalo.

0: phase rona batho ba le ri motho mo ka tjela le mmao ka mogao ka mona go tsara mogao ka mona nna o shape sela tabene ke ke tsa go ebe wa o lahla ha manka pa manga ipona phoso mme a kopa tshwarelo go ba ne ke ke ke mma ka ne ke ya mo amohela ha ikemiseditse ga e ke tlo nena ke rata ke ikemiseditse go ga ke tlamamela e ya ntate
1: qeto ena ke dumela ile qeto e buima haholo ho kereke ebe kereke ha e ke be tsabe hore mohlomong jwale batho bana ka pakopano ya mfuta o e ka jala mofoka ka hare ho setjhaba sa Kriste ho qetellong ho ka ba le makulu a kudwana a itaolang ka hara kereke ha ho etswa diqeto tse matlakalo
0: keto tse matla ba tshile ho ka ba jwalo keto tse matla bo nnete ho latela matla a tsona ha se keto tse fihlelang ka pelenyana haholo. Hona ke dinka leeto le haholo e le hona ho qoba taba ya mofuta o jalo go se ka fumaneha hore mohlomong ho na le phoso eo qeto e entsweng ka phoso. Eya ntate, mme wa utlwahala teng ha ho na le ho kgaphoa, mang le mang ya kgaphoang o ba le molating. Eya ntate, empa he batho bona ba tlanne ba hlokomediswa ka ke ka hoo taba tse jalo di phatlalatswang hore batho ba tsebe ga tsebang hore motho a itseng le a itseng ka ha jalo ho bonahala a sa sa ikamahanya le tsamaiso tsebang hore ha e sa le karolo eo ya tsamaiso e jwalo.
1: Eya ntate.
0: Eya ntate.
1: Na ho ye ho be le jwalo ka re tseba hore kereke jwalo ka ho bontshitse ntate hore ke mma ho ke ho be le nako eo jwale e kopano tse jwalo di hlokomediswang hore bona le akgeloha ha le sa le tseleng kenang taolo na ba ke ba fuwe monyetla wa hore ba ke ba ikarabelle pele ho fihlelwa diqeto tse matlakalo
0: ho jwalo ntate jwalo ka ha ke itse qeto ha e fihlelwe hanghang kapa ka mora nako e kgutshwane ka fumana ka nako e ngwedileng ka dilemo ile hobane batho ba mofuta o jwalo ke tla beya lentswe leo mohlomong o tla re utlwisisa ore ba qekiswa. Eya ntate, ehlile ho ba jwalo batho ba fumana monyetla o jwalo jwale motho a qetelle a re ha ke ikamahanye empa a fuwe monyetla wa hore ka nneteng a bontshwe dintho tse dintlha tse ka mo behellang ka thoko. Eya ntate.
1: Mohlomong momamedi e mong ha se mokatholiki e fela go le jalo ga re ka gotlhela hanyane fela ge ke utlwe gore na mabaka a ileng a etsa gore kopano ena e gaolwe ena eo re ileng ra e bolela e ne e le afe.
0: Hello.
1: Ntate Tlhomola.
0: Eya
1: ntate, o ntshwarele ntate ha e le gore marangrang a ntse batla re sokodisa ba le ke tlhokometse gore e ka nna ba ke ditaba tsa marangrang empa he ke ne ke rena ha re gopotsa momamedi mabaka e ne le a feng a ileng a etsa go jale ebe kopano ena e belwa ka thoko e le kopano ya kereke le gore na kopano e teng Lesotho kwana.
0: Ntate ka nnete ya kgola ha e swanele ka ke sare e santsane le ke sekalente fela ke a kgore mo entseng e le gona teng ha le dibakeng tsena tse ha eyo ha bo rona mona ha e se fihle ka nnete. Jwale ke re kopano ena jwalo ka ha o bue le ntho ena re mohlomong Mosotho o tla utlwisisa ke re di-reform botsamaisong kapo bophelong ho na le ntho eno ya gore dintho di belhlophe botjha. Jwale kereke ile a hlopha dintho botjha tsamaisong ya yona le ditshebeletsong tsa yona ha e tla ka hlahisetsa tokomane e bitswang Vatican II ha pele ho no ntse tsamauwa ka tataiso ya Vatican I ho bonahala he kopano ena yona e sa rate ho fetohela tlhophombotjha eno kapo go tsamaiswa ka ditaba tsa Vatican II ntse itshaletse ho Vatican I. Jwale ka hodimo ho tseo hape ntho e kgolokgolo ke a kgola.

0: ka ra re re bua ka yona jalo gore ha e le tswe ka thoko ke yona taba ya go jale tsa maisong ba khetwa nye le ka ba bishop dintho tseo taba tseo ka ofela ditlameha go tsamaya tlasa taolo le taelo ya morena papa e le gore ga se dintho tse ka etsagalang morena papa a sa tsebe ee andate jale ke a gola lebaka le legolo ka nnete le esileng e leng lona ke lena la gore ba le bona ba se ba ipegela babishopo fela ntle le taelo kapo taolo ya morena papa ndate ee andate
1: a nda di tlhomola ditaba tsena di bohlokwa haholo bane re mentse re batla gore re tsebe gore na tsentseng di etsagala motlhomong le mosotho wa mokatholiki a neng a sa tsebe ditaba tsena a utlwisisa gantle gore na go ntse o thweng gobane jale di ile tsa tlhaga go thela go na le magabele ka gaka kereke mme jale ge se re di sheba mona marangrang mona empa jale ga utlwisisa jale na go ne go thweng ntate ke dumela gore motlhomong pele ko o lokolola ke jale ka ga ke tseba gore o ntse o le tseleng o kofane ka boipiletso fela go basotho ba makatholiki le basotho ba nang le thasello ditabeng tsona tsena tsa kereke e katholiki
0: kanete ke a gola boipiletso ntate bonge ka buang ka bona kapa ka fana ka bona ke gore jalo ka ga ke bontshitse fela qalong gore ka nete tsamaiso di teng ka gare go mekgatlo le dikopano mme ke ditsamaiso tse kollang tsamaisong ya kereke ka kakaretso go ka nna go a etsagala he ore mekgatlong ya gona le dikopanong tsa gona ge be gape le melawana e re thusang maemong ao re leng go ona fela e sa tsweng fatshe melao o mogolo kapa molao wa kakaretso o busang kereke ka gola ke dintho tseo re tshwanelang gore tseo ke di ele tlhoko le gore ga di tla ba teng bokameding kapa ke tla reng bokameding bo kopanong tse jalo dintho tse jalo di fetiswa ka molao gore di ke di kena tshebetsong di tshwanela di ananelwe mme di fetiswe ka molao di etswe authorized ke ka mantswe ya senyesemane e le gore ga di swetswe jalo ga se ntho tseo re ka rareng jale gere ke dintho tse e leng tsa rona tse re tsamayang ka tsona ke fela ga di tse di ananetswe jale re ka rareng ke tsona tse e tsamaisang kopano kapo mokgatlho ee andata
1: e le gore ditaba tsena ga di ame fela bane ba Switzerland empa di ama ke thuto go botlhe kopano tsotlhe tse teng ka gare o kereke ee ntate a ntate tlhomolagele buile gagolo ntate tle le ka moso ga re tlhoka tlhakisetso ditabeng tsena re le PCFM re tlane re o meme ntate o re beele seding re le buile gagolo gagolo ditaba tsena tse amang kereke e catholiki ntate
0: ya lebogang ntate ka nnete ke mosanka mosanka ke mosebeletsi mosameletse jalo mosanka o tla sebeletsa
1: e lebile gagolo ntate yo ke Bishop John Tlhomola mmamedi wa PCFM ga re boa ntate Tlhomola ge lebuile letsatsi le monate
0: Thank you, ntate.
1: Mamedi wa PCFM yo ke Bishop John Tlhomola mme ke mobishopo wa tikologo ya mogalesuku mme o ne a bua jalo lebitsong la seboka sa babishopo ba kereke catholiki lesotho go tlhalosa kapano o manaolola ditaba tsona tsena tsa kopano ena momamedi re hatela pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona empa pele re ya kae kapa kae ke lakatsa gore re tle re boele re rekise
2: Midday Live with Kadi Makute on PCFM. PCFM yi utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhakgolo di satla thea tsebe.
3: PCFM, your pulse, our beat.
1: o fela ho le jalo PCFM your pulse our beat ke yona e o ntsengwe mametse ha jwale mo mamedi re re boele re etse tsena fela ka ha ke lakatsa hore ke tlotla ke buisana jalo le mogatlo ona wa basebetsi mo mamedi wa PCFM ke bona ba o ke tlatla ke phethela ditaba tsa ka le bona ke tlotla ke buisana jalo le mongodi ka karetso wa mogatlo ona wa basebetsi wa effectu eleng ena monghadi tsepang makakole
3: PCFM le dingwe tsi tsang khone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Maratana High School di hlopha tsohle di a mengwa toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabisa epitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitikie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mojusa transport and toss hi he have a satie.

0: kena nna ka pa jwang a ke tse
1: ke mantsiriso ga ntete go la ga ntete dumela DJ Funky.
0: Hello TV.
1: DJ Funky.
0: Hello
1: Friday.
0: Hello Funky Friday.
1: Ke tsamo go ma metse si buri sta ka ba ba be ba sa be ke ma pelo a be ke
0: ei
1: ya re ba mo ga yo sa bo ka mene go
0: amen amen TV ya ke ka u koma o ba ndi mo tshena signal na go nyane ke le ka u tloge o teng jwa le matsatsi ya nakere ya desvar le mo ba nne ba iputsa e be o ntso phetse kriya desvar se ba ga wa ga ka mamedi ka nka na go felo sa kopane le no sa mamedi felo wa iputsa e be o ile kae ene e tlile ya pele ka ha jwa la o kwa o tlileto ntso jo e ska mpa ba sa bine jo na ra shwelel re ba kuti re ba kuti ka dikere na a ke tsebe 62009562009956 ke nomoro ya rona ya WhatsApp o ka voice note teng o ka romela text re ke re qoqo ke re na what's the dumbest trend you've ever actually taken part in go planned o bona bo di sikarete tsena ka re ka mona o bona ona le pampirinyana nyane eh ga santsane ge chazela o ba batho ba South Africa ba na le di rashwa kano mana se re iqhetsu tsela se re

0: line kana le sekhoba sa le Kaizer Chiefs ka sonta DJ Bujwale a ke tsebona bona Jota ote e be re ketela ka tsona ka po wena na jwa ngwana
1: mo mamedi a tlana le tse kete e ba ngwana mo mamedi ba tlang ho hapa tikete hle ne ba letse hana ba le tsena wena o tswele pele tla ga o qetela ka tsona
0: okay ngwana mme re tlo tla re fana ka ditikete tse pedi tsela o tla hopola me re tshepitse hore re tlo tla re fana ka tse hlano empa jwale ntate Madieo la mpontho ha kete ngwana mme e tlile se re fane ka tengata haholo di radio tse fapaneng jwale ke kopa ba mamedi re ba fetse pedi fela jwale re tlotla re fana ka pedi fela tse le go batla di hapa ka jeno mamela PCFM se shebe sala rona ga tshwere difeng mona on the drive that room e le la bohlano ge shebe rona ga tshwere difeng o tla opola ka jeno ene re ha taba yane ya travel licensing application ne di kwalwa DJ Buti ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng o tloa mane Vodacom Premier League A Division B Division C Division le ka mana ka development e ne le ha dikwalelwa ka jeno sena se re motlhomong tse dingwe tsa ditlhopha tse tsotsa di etsa submission ya bona ka moga date ena ke kana ka bofumana di na le kotlo e le gore di a e fuwa ke bane ba Lesotho Football Association ke shebile gore e ne le ditlhopha tse mmalwa tse ngodisang ka jeno gobane jwale go tshwanetse go tlhaka gore a ehlile go a kwalwa a ehlile go a kwalwa jale re tle re bona gona taba tsa teng di tsamaya ka mogofi o ntse o gopola go gosane DJ Buti kamana ka Setsoto Stadium e tla bena ga bapala papadi yane ya Alliance Cup mme le setlhopha sane sa diodi dinari matama le setlhopha sane sa LCS di tloka di bapala papadi eno dipapadi tseno ebile motlhodi o tla tsamaya ka tšhelete e kwalo ka dikete tse legolo ka ofela 100,000 e tla ba one winner takes all ka mokgwa o ditaba di tsamaya ka teng wa gopola go bekeng ye fitileng go ne bapala sane sa Alliance Cup yana ba go etsana mo e le setlhopha sane sa Berea Ladies ke sona ebileng bompudi papading tseno tseneng di bapalwa ka mone a ke taba se ntle gagolo re shebile gona ditlhopha tsa gona dintse di tikina jwa gagolo taba e le gore e ka setlhong ga ke bua le wena tsena DJ Buti ke yane e bontsha gore president ya Premier League Management Committee e ne e le ntate Hlompho Martin o tla gopola setlhopha sane sa diodi football club sile sa ngola lengolo ba bolela ga ka nnete ntate Hlompho ga a sana botho ba setlhopha sa diodi ka ona molaotheo wa setlhopha seno sa diodi o motlama o tlama gore ba mo ule ka go committee eno ya Premier League Management Committee jwale ba kenye setho se setšha se e le gore ga ke bua le wena tsena ba ntse replace e le gore ba mo kentse setulong sa ntate Hlompho Martin ka mokgwa o ditaba di tsamaya ka teng ke a tseba gore baphatlhalatsi ne ntse ba bontsha gore ga ka nnete ka nepo ne ba lokela gore jwale go bue dikgethong tsa president ka bo bue ntho ane e bitswang special conference empa ga ke a tseba ka manta ke tla bitsa bane ba Premier League ke tsotlha ka ba beya ka go diphabedi tsa kgaso ba ke ba manolle taba ena go motshietsi e le go rata papadi ya bola maotho gagolo ga ditaba di eme ka mokgwa o kena ke bone o ka jeno ke lebeletse go fitšhaga e tla be tswile DJ Buti yane ya first round yane ya Vodacom Premier League e le gore ke bele ke gore e tla thagwa ka dikepe ke yane ya di-22 kgweding yana e tlang ya Agust ka mokgwa o ditaba di tsamaya ka teng jone tlatlha re bona gona ngwana mme tsona a di tsamaya ka mogofi gopola gore dipapadi tsanta Commonwealth sente di bapalwa ka mana ka Trasco ka mokgwa o ditaba di tsamaya ka teng di tsone tswela pele DJ Buti le yona mabiro ya PCFM re tla sheba gona Team Lesotho yona e ntse e sebetsa ka mokgwa ofe ke bone gore go fitlheletsa ga jwale Team Lesotho e ka ga dinaga tse e le gore di ka ga top 80 tse tlabe di na le dimedale dipapading tseno tsa Commonwealth gobane ke bone gore ba sente ba le guaranteed ya dimedale tse pedi ke bua tsena gobane ba ne ba ya mane se ka magaolagang ka mane ka boxing e le go sentse ba na le forense ya gore ba tla tlhola dimedale tse pedi ntle le mone ke bone gore naga e ka godimodimo Africa kwano gaga Commonwealth ke naga yane ya Namibia e le gore ke yone e ka godimo ga re shebile Africa kwano ntle le mone go na le dinaga tse e le gore dinaga tse e le gore di ka godimo a Namibia tse e le gore ke tse godimo mane bo America le tse ding ka mokgwa o ditaba di tsamaya ka teng DJ Buti ne sentse ke tshwa ke ngwana mme e re ge ba bulele 212-1956 plus 266-5956 e le go mamamedi a kene mono ke mohlabe ka putso ke mohlabe ka tikete ya sonta papadi yane e tlabe bapalo ya setlhopha sane sa difofane le setlhopha sane sa Kaizer Chiefs ka mana ka Setsoto Stadium ga ke tsebe ke a tshepa gore sontse o leng godiedi kante ngwana mme
1: banke ka 5 wena ke go ka 2-1
0: All right. 515 6 o ka kena mamedi e le go tlo bona taba tsa bona di tsamaya ka mogofi
1: a go epeta pele mo go khete
0: +2 6 5 9 5 6 o ka kena re shebe bona taba tsa bona di tsama ka mogaufi
1: fana ga tikete mabedi wa Peace FM ha go utlwe +2 6 6 5 9 9 5 6 ket ka pele fela mamedi kena re tsebo fa tikete mona ya ya mpapading ya mafelo a beke ket
0: mhlabe ka tikete mono mhlabe ka tikete ngwana mme mo mamedi a be mmoja a be mtsororo ke bona gona taba tsa bona di tsama jwang
1: tsebo na ebe line na ya sebetsa ket ha re monke ka mo
0: or radio tsedilo isha buze
2: ekta
0: mona
2: ya dilo
0: ke mang go ka
2: yese nga sala la ga
0: ko sala ka futso ngwana mme Kaizer Chiefs e tota e tla e bapala le sotso ba tsipeng di bapala kae wa nguta ngwana mme
2: ya uta
0: all right ke na Kaizer Chiefs e tla le sotho neng e tlo bapala le sotso ba tsipeng se ba di bapala kae
2: Kaizer Chiefs tla go tsa sotho mo la sotso se ya mo ka sonta ha ga di thuta go yone na ba pala le sotso ba tsipeng FC ya Mthabong
0: a botino ngwana mme mo tlhaba ka tikete mo tlhaba ka tikete taba tsa di hlakile
1: a ke
0: bona
1: stebu
2: go bulo
1: tsoga ya le fela cricket a nya le fela kinge a go mfena mo ga mo lwana ka aha
3: okay
1: ngwana mme a go ipita pape all right la le bo a kedo tlo tswa bona me ketareng ke mong apa ape ya go tsela pele ketareng ke e mong apa ape o tla re tsebo feta bona me
0: radio all right re ke bona go na ga lo ka di DJ Butka ya radio Tsi dumela. Tsi dumela. Ah, ke utlwana ke tlo na ha nkutse botino ka nkeno ka post keeper le ngwana mme mulukise ka nkeno go tlotle.
1: Di ya pitetsa la ngwana ka di pitetsa la tsela tsebo he. Ba amba ke re ka thata. Tsebo go hukena ka thata motlatsi.
0: A ga ba nke ngwana mme radio. Radio
1: a res jana kete ha re petele ge fane ka ena le ngwe fela ngwana ka ho re nya bo hlano mane ba tla ge le tsantse ge bala motho a tie ge tla bola ge fara ka tikiteng ha papa
0: ho jwa le ngwana nne ho re nya bo hlano hlaba e mong ka tikiti yenu e se tinyi lo re ntho di be mnati e re be mnati ka ofela re tla bona bona taba tsa bona a di tsama jang ka nnete ntate Madie e le president ya Khoba Sang sa di Fofane Football Club o yentse kgweletso ba sotho botlhe gore ba teka setsoto kiriam ba tlotla ba boa papadi ene tla be le papadi e golo pakeng tsa Kaizer Chiefs le Khoba Sang sa di Fofane Football Club nna ka lebitso ke moeketse sekola ba ko Toting ha ke tswa ke ne ke ikela haetso Toting we lead in the old school
1: bona bokolla mehala ngwana ka empa ga sana nako batla letsa ka 5 wena kheto
0: ka o taba fa ba sele my checka mono ngwana mme ho reng yana bohlasa
1: sotlo se bang se re di ntate se nepa itse go be se ka bapala
0: ye se re di ho se ka bapala ho le di papadi tsa sele hai le tse sentse o a ke go hopola nationally jwale ho ba le di standard tse ka ba ntse ho di mo haholo ho di bapalle di papadi tsa machaba empa tsena ha se tsa machaba yet inter ke friendly e lore tla ka man ka Africa borwa empa ke ka ba pala ngwana mme
1: thank you motlatsi
0: shapo ah ke motlatsi ke sekola ngwana mme
1: thank you moeketsi
0: thank you
4: PCFM Sport
5: as the official
6: virtual DJ
5: Africa's first World Cup Messi
7: You must and you like it for the Pirates.
8: Zabonna!
3: Happy Jelly, number one right back. Yama Paganilla, Raja Mulu, Mutsieti, Amino, Baba Raja.
6: Dipapadi ho PCFM.
8: Come home to Pick and Pay with more savings every day. Smart shoppers get 2 kilogram Sunlight 5-in-1 hand wash powder for only 59 Maluti 99 each. And Baby Soft 2-ply toilet tissue 18s for only 129 Maluti 99. Come home to Pick and Pay. Valid 23 July to 2 August. T's and C's apply.
9: Ditaba. Banna ba babedi ba matsonga sepolisa ka tloso ya ofumana ba ena le diaparo tsa gale bona bo haisale ba bile ba ena le dintlatso hle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
10: Your everyday man crush DJ Boots.

0: ke o polasi ngwe la sapa gao ye nngwe ya tsa di metro ga yone a utlwile botlhoko mang yo o na utlwile botlhoko mang se nnobalo ke jaaka re lefa sopetsiwa ke kene maa utlwa bona ngwe tla jwang bona o tsamaya gantle jwang ze nngwe malo PCFM under the robot go the drive through mashallah le metse se fela ka fa le tsoga ya bone ba bala PCFM ke thabela utlwa fela gona be o mangwe se lo ntla feng 62009956 ke apele ya ba di go na be beke re ntla go tsa beke gore o ibe o kae mamedi na ya motlomo o ka re o di ma maraka tsa le shume beke ene o tsama ile 9 di ba 10 ka motlomo be tsama ile 10 di ba 10 ka motlomo tsama ile not on ma 10 hai na ke tsena nka ka beke ene tsama ile ba mamedi ke le bona bo beke sa bona ntle bona tsama ile ba ha ke bona beke ene tsama ile ba nguhanye ha ke bona hantle go beke ene tsama ile ba ha ke tsebe go na be motlomo ka fa bukai ud ma 10 mana ke ha se beke ke tlhokomelang hantle na ntse ke motho tla go e shebe shebe gona be ha ya o feeling wetse la bang wa tlhokometse mafelong ana beke ke ma beat botabot ha no how to botabot ne how's it ha tsaba be dinga lo bagala ala batho ba pelo he ba phela masego mola ke batho ba golo chese ba le bo ke bo botile bo se ba golo ha o motsa mona o tsa botabot ha ke tseke tsa masego fela go tla le ri a bile tiwa ha o munna ha o siam ka ka wena mo natse mo tabuti hey batho bana mar ba maka ha ke tsone be ma me bana tsa ba tri tse kae ka polona le motho wa mokhotlong ha o tsebe botabote ha o le motho wa mafeng ha o tsebe ka sha snack nna ke tsone tri tse na ka ofela zop zop ofela ona ngwana ka ha tse ma phela ona tse phela ma me di ga ga tsona bo ha mo fuma khaula o ke bile ke a tsama bona se bitswa bo ha mo fuma khaula ke tsho bona tse ba hata hape bo ka le o sa nke ya botabothe midnight story ba wa bona ma medi go na be na ke motho a bang ke tsa hohle mo tshwantse go ke tsela teng 2417365 on the show that works every days 62009956 ba tlo go ma medi wa PCFM wa metse lo ntla think frequency saving ntle le mo ke ga tsa go hape hape go ke be beke ha o di tla go tsa beke e bile di feng na be mo mong beke o ka ga e feng e tsamaye le bang ha nna ke bone le beke bile mbotswa ma medi bile beke e botswanyana ha ha ya trenda hulu man tshe bore ka ditse ba tsama nate go go mashimana yana ya munyenyane ya ileng a go lwa ke di ntsha ka nnete o ntsa fumana thuso ha hulu fela o tla o ba suthu ha hulu fela o tla o botle belong ho re kae kae mo nngwe tsotho hey ba hlomphe ba bang ba gagetse ka nnete mo monga di ntshana ka wa gagetse le botle ka nnete ba tsama gagela ke bone bo mikita tekolwelo e ntseng yetso le ona hore ba bona hore ba mothusa hore a fola ka mogomo profing hanta tae
1: Drive Time Radio, DJ Boots.

0: SFM ke bala go hatla bala ka tsola mo futhu ke o amaela jalo gape gape go the Nedbank Money Show kwa no the drive through le bitsa ke DJ Boots go tla banking e tala men mamedi ra tlotla lo wena re bua ka ntshongwe lengwe e ya manang banka le banka e tala jale wena sa o ke se kopang se seng fela ke kopatla o admiritse betsa gago o tlo tona be re tshwere di feng me ntle le tsiana go tle mamedi wa PCFM ha re shebe fela gore nabe re bua ka hangata langata hangata langata re tlokalo wena gore ge kgothaletsa batho gore tšhelete ga re sa rata gore re tsamaya ka one akere mme ga se re bontsha gore ga sa rata go tsamaya ka tšhelete ko bontsha gore ge lokela go ba le tsela e nngwe itseng e re tlang go sebetsa ka ona e leng tsela yane ya gore gangata ge lokela gore ge sebedise mokgwa wa marangkang jale mokgwa wa marangkang o ka o sebedisang ke mokgwa wane o bebe ore fela so ka kena jalo mo bang wa downloada teng ditlhagiswa tsa gao teng ga o downloada teng o tla kgona go fumana bolae seletsa sa banka e tala e be e le gore he mongamedi wa PCFM o kena mo Nedbank Money Africa app wa e downloada ga o se o e downloadile he o itswelela pele mme o tla nna o sale dipotso tseno morago o ne di arabele o ne o tswele pele o di arabele o tswele pele o di arabele go fitlhelela o fitlha moo re batlang teng mo go batlang teng ke go fela o qetele o na le Nedbank app yane e leng gore o ka kgona go etsa tsotlhe ka yona o ka kgona go sheba velo sekoloto e ba motlho mona sekoloto sa banka o boela o kgona go sheba gore motlho mongwe balance ya go ke bokae o boela o kgona gore o romelele motho tšhelete o boela o kgona gore o lefe motlakase o lefe airtime o direke le tsona boela o etsa tsotlhe tse bangwe di etsa ka yona app ya rona mamedi mme ke mane moo kereng wena kgothaletso ke gore tle a kobe le app o tlo bona gore o tla phema ditaba tse ngata golo tse tlang go setisa go etsa mabaka a gago ka nako ntle le mono he mamedi wa PCFM bakeng sa bane be e leng gore ba reka dintho tse golo ba le gole go naga mo e leng gore e tla ga o se qeta go reka ebe o tlhoka one time pin e leng OTP ga o sa tlhoka go bontse go roma mamedi se tlhoka fela go bona le app ya gago o tla fumana tsotlhe appeng ya gago.
1: Hello, Ntate.
2: Hela, go dumela ngwana. Ke ke tla romela mpisa moo.
1: Okay, Ntate. Ka ha shopong hodimo moo e sa le ho kwalwa, ke tla branch ba Nedbank ke lo ntsha teng.
2: Eba, ngwana ore, o lo ntsha mpisa bankeng ya Nedbank?
1: Yes, Ntate. Ho jwalo. Mang kapa mang o sa ka ntsha kapa ho romela mpisa ho tloha ka 5,000 maluti makaleng a Nedbank.
2: Ai. O bohlokwa ho kgema le dinako, he? Tshebeletso bathong. Se ke tla Nedbank he, ke lo inwesa ka nkgo.
3: Le wena ke nako ya go gemela dinako. Etela lekala le haufi la Nedbank Lesotho. Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa e ba ka taba. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently.
4: O ntse o mametse Nedbank Money Show. See money differently.

le sehlopha seno sa Newcastle United ba batla mfanane palila go tswa ka bona ka sepeng sa Fulham o monate mfaneno monate mobre fitch fm wa kwa kgeo seno ke imela gore taba di tla tsama hantle nnete sale mobre fitch fm jale e mong ke Marcus Rashford mobre fitch fm le ba batla mothomongwe mo latlhela ka bona ka sepeng sa Roma ebe Roma le yona ka ntena he e fana ka sebapadi ka sepeng sa Manchester United ga tseba gore le ga e le monaana a batla obe o dutse sepeng sa Barcelona a se ka ba sa monka ka nnete nyokonyana ke yona ana pocket agoro ka mokgwedi ditaba le di ka teng mo Refitch FM ja le ditaba di a tsamaya monate ka mokgwedi ditaba le di ka teng mo Refitch FM jale he re tla bona gona o tlaya kae e wa mangwe le tsengata Rashford mo Refitch FM jale re tla bona gore na taba tsa gae di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ka mokgwedi ditaba le di ka teng contributile dibowling tse lesome le metso mene 14 re bua ka tseo wa dikorileng le tseo ka nnete a bapetseng karolo ya wasista ka bona ka sepeng seno ya mabrefitch fm sa Barcelona e rekile babadi tse pedi ke mfanane a tswang ka bona ka sepeng sane kapo e rekatele ena fela ya Roma le Rashford le banana go ba Manchester United ba tlanka Emmanuele ka mono e bana fela Rashford ka teng jale le yona re tla e bona motlhomong gore na ke taba e tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng jale a re feta mono ya mabrefitch fm ke tlo bontsha hore sehlopha sa Barcelona ba teke nne Anthony Gordon re lebega mmona papadi tsa mopara fatshe la batla je sa batho bobe kamane a o tla ba re comeback e thata ka mokgwedi tsa ka teng go tswa ka bona ka sepeng sa Newcastle United ba rekile hape ka bona ka Borussia Dortmund Karim Adiemi ya ke bona batla ba pala ba matche mono ba re fitse pe mo jere ka bona o bona taba tsa maya ka tla e mo fitse ofeng ka bona hore na taba di ba ya ka jani ba re fitse pe mo so fa tsamen Chelsea City ba boetse ba tekeng nne sa papadi se ke leng sa ba palla bijana ga tsa hore Chelsea City se le tlasa ke tapele e ntsha e mo Refitch FM tlasa ke tapele ntsha ya Enzo e Maresca ala ma tsaka ba ka so pinsa Chelsea tsali palla ke leng sa papadi e mo Refitch FM ka pogere ba tsama ditse ka partira John Stones sa Bernardo Silva Pep Guardiola le mo go tsitsi le ena o tsama ke ka nnete mo Refitch FM tsali palla ka sa papadi se ke leng sa ba palla goalkeeper ka nnete ba dumelela ba monka Geronimo Erruli ka mo khodisa ba le tsatsi le re ka bona gore na le yena taba tsa hae di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng mo Refitch FM ha ke tla ka mono he ka echi header mo Refitch FM ka bona ka echi header ka mo khodisa ba le tsatsi mo Refitch FM le re ka bona o gona taba di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ba tla re kwa le taba ena he ka bona ka manyo spaneng a tshi bona ka le ka la liga ka mane tshentse go tlotlile re tla bona tsa tsena mmanta go rena taba di tsamaya ka tsela mo tlhokeng mo re fitse pe e yo mona tse fa dino prinyo e se ba re sa ke tse sale yo bona ti bruno a ka ya wasna le e tla ba e ka ntja taba di mena tsi go fela mo re fitse pe e re tsama tsa fela ke tse tsena ke tse fela fixtures mo re fitse pe Afrika borwa tsa tla o sane go rena ha di tsa go apela ke di tsamaya ka tsela mo tlhokeng ha di mo re fitse pe mo 3-3 ora do pareta le so passa mil porta e di papadire ba palla kamane ka Orlando Amsterdam Arena ai kona e nete sa le nonyana di club ya batho ka mo dikrimela o ka tlabele full house ya jole ka ba ke ba kwala mo re fitse pe mo papadire ba parang kana go tsana nga seren bosha le so passa amazulu golden arrows le so passa chipo united ke sikukuni deben city yona ka ba parigire ka pae ba pete mamelo di sundowns le so passa marumo galanta fitse e postponed ai la ante mo re fitse pe Kruger United ya Kaizer Chiefs ka ba pala yona bosibukwana go renya borobedi mo re fitse FM coach after 8 ya ba pala sonta ha ka di 2 Richard Bay for Kwane City si welele TS Galaxy ka ba pala yona ka 5-7 sambi Chipa United Richard Bay ka ba pala yona la bobedi ka 7-7 mo re fitse FM ka ba khodi tsaba le ka teng sa bona se di tsata di pheta he mo re fitse FM me re ka bona he gore na di tsatsi tsaka tsela go tsofe ebe weekend yane a dikata ba pala tsa ba pala papadi tsa MTN 8 ebe harabe ke hlahlamang so qala he o khutlo tsena tsa ditimo Sundown se tlang kana le tlabe qala le Stellen Bosch yona Sundown se tlabe qala le sopa sa TS Galaxy TS Galaxy yena ke sopa se tsheli tsen Sundown se bo pali ya ba ba tsheli tsi ka nnete go tsaji bana thaka ona e tsheli tsa bana thaka ka mo go ditse ba le ka timo re fitse pego dire ka bona he gore na taba di tsamaya ka tsela mo tsofeng mabra pitsa ka mala tetele o tla eng ka mogala taba e tla eng ka mogala taba e ro a go no eng ka kamela e tsa mabra pitsa ka mo go fana ka tekete ba

Tato Wes Gupu in the maze. Kamala ka Facebook ke Tato Mthizi Mamedi Mulate mo salama ka o moetso ge ine ko ba metsi PCFM pele ka e mo wa mogolano wa ka nna the shops ba ola ba ka the shops ke mo sa mo tlhala ba ba PCFM ke re ke nna sa ta mutu wa weekend go tsatsa sa ka mo khofto fe jale se ke tsebeng ke sa ta mutu wa weekend ke bona gona be mafelo ga na beke tsa ka mo khofto fe tsa mang jwa mafelo ga na beke e ba mo tlhomong o tla etsa eng kapa eng mamedi wa PCFM hopola o ga nne

Ke le boema bomza mo mabedi dumela. Le tsona la ba cha tikano le ntse tsopile a sechaba le phatlalatsa merero ya othe ya sisiusana ha sa dikgwebo tsa batsha ho thusa mmuso ho fana ka tshehetso ya ditjhelete ka tsela e nepahetseng ha le buana go nya dipontsho tsa sebabatso mogotlong maoba le tsona pitso le sawana le thole ditse batsha ba na le dikgwebo ka o bontsha bogone ba o hlaisa ditholwana ka pa dihlaiswa tse ka hlodisanang mebarakeng ya machaba go bontsitse ha le dikgwebo tse mashuma ro bontsa batsha tse tsheditsweng a ke sebabatso tse seng di hlahisitse tshelete e fetang maloje a dimilione di mashuma bedi ebile di theile mesebetsi e magolo a mararo le mashuma bedi a metsume raro mokamedi wa boiketlo ba setšhaba se tracking Bernard Mokgatjhane o kgothaleleditse batjha ho phehella ho itshebetsa ho ithela dikoporasi ho tsosolosa meaho e seng sa sebetse le ho tsepamisa maikutlo tlhahisong ya dijo tse ratwang haholo bahwebi ba lehae le bona ba arolelane boiphihlelo ba bona ha ba seng ba unne molemo lenaneong lena ba kgothaleleditse dithaka tsa bona ho kenya dikopo ba tle ba thuswe ka ditšhelete dihwai tse nyane tsa batjha tsona di hlahisitse diqholotso tse kang ditjeho tse hodimo tsa meriana tlhokahalo ya ditoro le thepa ya sejwalejwale ya nosetso Matapele wa mokgwa wa Basotho Covenant Movement BCM e leng mong ha ditshepo dipholo o re dibukana tsa hae tsa ho eta di matsohong a sepolesa ka thoko ho molao ka ha a ile a diamuwa ka thoko ho molao selemong se fetileng dipholo o buile senang mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba ka jeno mo a itseng sepolesa se hana ho molokollela dipasa tsa hae ha a di batla e leng se kgahlanong le dipehelo tsa hae tsa beili o re ka lebaka la ho hanelwa ka dipasa o sitwa ho ya bona ngaka Afrika Borwa le ho phetha mabaka a hae a lelapa o re mabaka a ho sepolesa senang le ho mo hanela ho molokolela dipasa ka ona ke hore o se a batla ho ya hole haholo le hore o se a phetha mabaka a sele empa a lokolotswe ka lebaka la bokulo ho feta mona o boletse ha sepolesa se boetse se mo nketse tšhelete ya hae ya dinaha tse ding nakong eo se neng se mo amoha dipasa le karete ya hae ya boitsebiso o phethetse ka hore Ho na le mehato e matla e wa seng a nkile kgahlano le babusi ba naha ena ka tshwaro ya hae e sa ame yena fela e le motho empa e ame hape le dinaha tse ding. Ho tsa matjhaba mekga ya bohanyetsi le baetapele ba dikereke Zimbabwe ba nyatsa diphetoho tse ntjha molaong wa motheo tse tlo dumella Mopresidente Emmerson Mnangagwa ho busa ho fihlela ka selemo sa 2030. Diphetoho tsena tse tekenetsweng ho ba molao qalong ya kgwedi ena di eketsa nako ya Mopresidente le Paramente pusong ho tloha dilemong tse hlano ho ya ho tse supileng. Sena se tlo etsa hore Mnangagwa a dilemo di mashome a robedi a metso e meraro a buse ho fihlella ka 2030. Mokga o busang wa Zano PF o tshehetsa sena ka hore mehato ena e tla netefatsa hore naha ena e na le botsitso ba dipolotiki le ntlafalo moruong. La o le jalo mekga ya bohanyetsi ho kenyelletswa o motjha wa People's Coalition le lekgotla la dikereke la Zimbabwe e hanyetsa sena ka le reng diphetoho tsena di nyenyefatsa puso ya setšhaba ka setšhaba ebile se tlilo aroganya setšhaba. Bahanyetsi ba tlaleho ba se ba mathetse kgotla ba kopa hore ho iswe potso setšhabeng ha baahi ba tshologetse ho marangrang. Ho ipiletsa hore ho tshwara batsholo a fapaneng a boipelaetso. Balwanedi ba ditokelo tsa botho Kenya ba kene mohwantong o ka ona ba reng mmuso o lokolle moetapele wa bohanyetse wa Uganda e leng Kizza Besigye letsatsi ka mora hore a wele ka kgotla nakong ya tulo ya nyewe ya hae ba re boemo ba bophelo ba Besigye ha bo jese ditheohelang le hore ba boholong Uganda ba hatella taba ya hore o tloswa ka bohlabaphio ba boetse ba ipiletsa hore agente ya Besigye e leng Arias Lukwago e lokollwe ka mora ho tshwarwa ka diqoso tse amahangwa le yona nyewe ya sebeletsiwa wa hae. Besigye o tlaleho a ile a wela ka kgotla ka laboraro. Mosadi wa hae eo e leng mookamedi wa UNAIDS Winnie Biakema o itse Besigye o ne a ile a lla ka ho hlokofatswa ditlamong le hore o sepetleleng sa mmuso Kampala moo a amohetsweng ka phaposing ya ba kulang haholo. Re di phetela ka tsa dipapadi mo di kakaretswa mokgatlo wa papadi ya bolo ya maoto Lesotho lefa e leng mokgosi mohapi o leboha banka ya First National Lesotho ka ho tshehetsa papadi ya bolo ya maoto ho tloha boemong bo tlase. Sena mohapi o se buile nakong eo FNB e neng e phethela tlhodisano ya Swipe, Tap and Win le ho nehelana ka dibolo tsa maoto ho dikolo tsa kwetliso ya bolo ya maoto tse 11
mo sekolo ka seng se abetsweng dibolo tse le shumele metso mehlano mohapi o itse ba abetsweng dibolo ba ile ba thongwa ka tshebedisano le lefa go netefatsa gore dikolo tse jalo ke karolo ya dihlopha tsa di-trek tsa bolo o re gore bolo e gole ka gare go na go lokela go tsetelwa talenteng e ntseng e gola le gore dibapadi kapa dibapadi di fuwe menyetla kwano hae le ka ntle go sa le jalo monghadisi ya matshotetsi go tlhaga lefapheng la dithekiso FNB Lesotho o itse banka e ikemiseditse go tswela pele go tshegetsa kgolo ya papadi ya bolo ya maoto ka gara naga tshotetsi o re ka tlhodisano ena ba tlaile go tlisa phapang metseng a bile a re FNB ga se fela ditshebeletso tsa banka empa e boetse ke go fetola bophelo ba setšhaba ditaba di felela mona le ka mamela tse dingwe gape ka Sesotho go sane go seng e le ditlhogo tsa ditaba ka gora ya 11:00.

0: bana ba babedi ba matsong a sepolisa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
1: PCFM yutlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhagolo disatla thea tsebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Ana mokga wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

le botlhabothe. Di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026. Mabatana High School. Di tlhopha tsohle di a mema. Toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metheko. Dipili tsa letsatsi ke tlhopetse gang le kubu monokwane. Re sa si moraumeti wa rona wa letsatsi. Di seba motshepu. Ha MC e tla ba badela. Hala la basadie. Re apara live. Re gabisa pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumaneha PCFM le Shai Shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend Good One Pesa ke 49622. Ha Equa Cash e le 28146. Bonne pitiki! O seke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport and Toss.